0: college, guiding the students, guiding culinary arts to be, no? And hopefully hopefully produce ka ng mga susunod na mga chef, susunod na mga master, na mga sous chef sa mga darating na panahon. Tapos ika nga, ano ka pa? Ano pa kayo ni Ares? Teacher enemy. Pero ngayon, sabi nga ni Ares, instructor ka. So
1: kaya nga success story,
0: success story
1: talaga, diba? Kasi yun.
0: Pagtagpi-tagpiin natin ngayon. So paano mo maire-relate yan sa buhay ngayon ng bawat ordinaryo Pilipino dito sa bansa, sa Pilipinas, na naghahangad ng magandang kinabukasan, ng magandang buhay, sa kabila ng kanilang pagsisikap, no, na mag-aral lang mabuti, maghanap ng trabaho, may angat yung kanilang sarili. How will you now then, iwi-weave mo sa kanila yun, sa buhay nila, yung experience ni Ares, ikaw, simula at hanggang nakarating, sa mga kababayan natin ngayon dito sa Pilipinas, na alam naman natin, no, I don't want to, sabihin na natin na sugarcoat anything, pero nahihirapan yung mga kababayan natin dito. So how can you weave it sa kanila para maging inspiration sa kanila na matularan kayo ni ikaw at saka si Ares, na bagamat makulit sila sa mga eskwelahan ngayon, alam mo naman mga kabataan ngayon dito.
2: Yes, iba ang
0: kabataan ngayon
2: yan
0: dito. Di ba, baka kumpara ngayon sa inyo ni Ares noon, mababait pa kayo siguro noon. Pero ngayon iba kasi mga bata ngayon. So
2: actually,
0: how can you weave it to them? How can you relate it to them na you may be here now, pero darating ang panahon, gaya tularan mo lang yung siguro yung pinagdaanan namin o yung ginawa namin, ma-achieve mo rin yung mga dapat mong mata mo sa buhay. Paano, Master Chef Pong?
2: Okay, kasi during this time, Generation X kami, right? So, I'm handling now is the millennials. Yung millennials, meron silang different mindset, no? Millennials and then Gen Z. So, sila yung mga nagiging estudyante ko na papasok sa cruise ship. Then, yung Gen Z, yung mga estudyante ko na magiging future culinarian. So it's a different way of learning during the Gen X, Gen Z, and the millennials. So siguro ang number one is yung discipline mo and yung dedication mo, yung focus mo sa ginagawa mo, and kung ano man yung mga bad habits na ginawa mo, kasi yung bad habits yan ang sisira sa buhay ng tao, yung bad habits. So siguro kung alam mong napapasama ka na at hindi ka na nagiging productive sa ginagawa mo, is time to reflect and time to think and focus on what you are doing. So that's the best advice that I can share. So kung at yung ginagawa mo, sabayan mo ng passion. Kasi kung magtatrabaho ka lang para sa pera, pero wala kang passion, hindi ka magiging masaya.
0: Tama.
2: Pero kung sasabihan mo siya ng passion, magiging masaya ka.
0: Oo.
2: Yung ibibigay mo yung devotion mo sa ginagawa mo is magiging productive ka, magiging artistic ka, magiging maganda yung kalalabasan ng ginagawa mo.
0: Tama.
2: And iwasan yung nakasimangot palagi. I always say sa mga staff ko noon, hey, jangan minum cuka ya, jangan minum cuka. In
0: Bahasa.
2: Ito Tagalog, huwag kang uminom ng suka.
0: Yes, okay.
2: Ano ba yung suka, di ba? Pag uminom ka ng suka, yung mukha mo, mukasim. Like that. So, it's a contagious, you know? Pag yung mukha mo is maasim at greenit ka ng isang tao, tapos inasiman mo ng muka, ang tendency nun, magtatanong siya, bakit hindi ngumiti ito si Pong niya? Mag-iisip siya. So, babatiin ako kunyari ni Mr. Ares. Tapos, nakasimangot pa rin ako. So, it will become contagious.
0: Okay, totoo naman.
2: And then, for example, Mr. Kurt will be greeted by someone and Mr. Kurt smile, good morning, hey, good morning. And then he breaks the chuka. So it will become
0: Conta
2: yeah,
0: contagious
2: smiling.
0: na rin,
2: So,
0: contagious
2: yeah,
0: na rin.
2: yes, magiging contagious na rin yung smile. So, yeah, so that's the thing. And one more advice is kung meron kang problema sa bahay, huwag mong dadalhin sa trabaho. So, ayan din ang isa sa magiging successful ka. And one more, para maging successful ka rin sa chef's life is huwag kang magyabang. Yes, just be humble always. Always be humble. Feet on the ground. Huwag maere.
0: Okay.
2: Kasi ang tatapos sa'yo, yung ego eh. Pagka ma-ego ka, wala kang pupuntahan. Para kang flat tire na mahirap umandar.
0: Tama yung sabi ni Chef, kasi di ba, yung dedication, passion and dedication. Magaling magaling ka nga maghalo ng mga ingredients.
2: Yes.
0: Pero pagdating sa lasa, walang lasa, mapakla.
1: Diba? Walang puso.
2: Yes.
0: Mapakla.
1: Hindi natin so na mixture. Ang hindi natin na di-discuss dito dahil wala na rin tayong oras. Musikero din 'yan.
0: Musikero
1: din 'yan.
0: Talag anong musical instrument ang hawak ang ginagamit mo?
2: I can play bass, guitar, and I can sing. Actually, I am a frustrated musician when I was in the Philippines last time. During that time, sumali kami nun sa music laban.
0: Talaga?
2: But we didn't join because pinili ko sumampa sa barko. So it was naging ano dun sa mga kabanda ko rin na hindi sila naging masaya sa pagpili ko sa
0: pag-akyat mo na barko.
2: Yes.
0: So
2: pero nung umuwi ako sa Pinas noon, nagkikita pa rin kami tapos tumutugtog pa rin kami.
0: Wow, talaga. No? Hindi mo ba nadadala sa ano yun? Hindi mo nadala sa luxury ship yun? Halimbawa,
1: tumugtog
0: ka na. On your free time, bigla nila nakita, teka, si Chef Pong to ah, pero tumutugtog ng musical instrument, kumakanta. Walang dumating na ganun pagkakataon.
2: Nadala ko sa Singapore. Yes.
0: Okay.
2: Sa Singapore ko nadala nung pagka pumupunta parokya ni Edgar, the
0: okay.
2: Youth, Wolfgang. Yeah, nag-ano kami sa kanila, nagpo-fronta kami. Ilang beses, maraming local artist sa Philippines na pumunta ron is na, yeah.
0: Wow.
2: Frontank yung band namin. Full Filipino, yeah. All are Filipino.
0: Wow. Kaya pala masarap ang luto ni Master Chef dahil, alam mo na, pag ang isang tao ay talented, musically talented, nadadala sa pagkain.
2: Sinasabay ako ng kanta pag sinasabay ako ng kanta.
0: Alright, sayang, marami pa naman sarap tayong pag-usapan kay Lover.
2: I have a book.
0: May book ka bang pinablish, Master Chef?
2: Yes, my culinary journal. So this is the start of my cooking career. From my lola to the last operational, and then some of the techniques na magagamit nila sa kusina.
0: Okay.
2: So I am, soon I will be.
0: Pero na-publish na to.
2: Hindi pa, pero one copy pa lang siya, and then I am still on the process of reviewing everything. Yes, and then I'll just printing ng magandang printing house then.
0: Okay. Kailan ang target na
1: release niyan?
0: Release niyan. Target.
2: I will be finishing this month. Yeah, the timeline is this month.
0: Pero magiging available din yan dito sa Pilipinas.
2: Yung book. God's will, hopefully. Yeah. Hopefully.
1: Dapat dito mo sa World Radio Pilipinas World Service i-launch yung libro.
0: Dapat ano yan?
2: Yes, I will.
0: Andi, tsaka gagawa tayo ng promotion yan. Ng libro na yan. Anong title ng libro, Master Chef?
2: My Culinary Journal. So, lahat ng mga sinulat ko nung nag-iumpisa pa lang ako. So, bali, nag-compile ako dito sa libro. Yeah, bali, kinumpile ko siya sa isang libro.
0: Alright. Sa antabayanan namin ni Ares yan, Master Chef Pong, ha? Yung
2: thank you, sir. Thank
0: my
2: you.
0: Culinary thank journal.
1: So, sana makatikim tayo ng luto ni Chef.
2: Yes, definitely.
0: Pagbalik ni Chef.
2: Maybe makaka-uwi ako because I have some projects siguro sa Pilipinas na...
0: Oh. Wala ka bang wala kang balak magtayo ng sarili mong restaurant dito sa Pilipinas?
2: Siguro soon.
0: Yun.
1: Oh, gamitin mo
2: Keep
1: naman
2: still on
1: dito
2: the plan.
1: yung inipon mo.
0: Sige, pero ang haba, ang tagal pala, ang mahaba, malalim.
1: Malaki din, matindi din ang pinagdaanan niya.
0: Okay. Yeah, biruin niyo. Yan yung sinasabi success story, di ba? Di ba kasi minsan, Chef Pong, Ares, di ba? Tayo, nung kabataan natin, meron tayong mga kaklase na masabi, eh, makulit yan, walang pupuntahan yan, walang kinabukasan yung tao na yan, di nag-aaral yan. Pero low and
2: Ito, meron
0: behold.
2: Ako isi-share. Yang, isa sa kabats namin, si Yumang, you know Yumang?
1: Oh, si Oscar.
2: Press. Yeah. Nagkausap kami last month. Alam niya kasi na nagtuturo ako.
0: Uh-huh.
2: Sabi niya sa akin, sigurado ka nagtuturo ko. Wala, naniniwala sa'yo yung estudyante mo. Sabi sa akin, but it's a joke, but it's like, parang, una pa, sabi ko.
0: Hindi makapaniwala. Ganun.
2: Yes, well, parang hindi makapaniwala si Yumang.
0: Yan ang sinasabi ko. You do not judge a book by its cover. Di ba? Na, ano,
2: yeah.
0: Iba yung passion tsaka dedication. Mm. Kapag talaga nagising ka na at nandoon yung dedication at passion mo, nothing can stop you, di ba?
1: Kaya Master talagang Chef. Insistent na kong i-promote yung
0: kukwento
1: ng buhay maganda nito eh, dahil talagang complete.
2: Para thank you, Ares. You're the best, you know.
0: Sige, pero pag-uusapan natin yan, Ares tsaka Master Chef Pong, yung kwento ng buhay mo. Parang magandang i-feature para sa ating mga kabataan dito sa Pilipinas. At maging yung ating mga aspiring culinary artist, yung mga gusto mag-aspire na maging katulad ni Master Chef Pong. Master Chef, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin at sa mga
2: thank you very much, sir.
0: Experience and learnings na talagang ini-impart mo sa amin. Ares?
1: Maraming salamat, Pong. At,
2: thank you very much, Mr. Ares. Thank you, sir.
1: At sana'y makatikim kami ng luto mo.
2: Yes, I will.
0: Gusto ko matikman yung adobo style niya, pero
1: balsamic
0: vinegar. May balsamic vinegar. Pero
2: yes,
0: hindi, nakakabili ba ng balsamic vinegar dito sa Pilipinas?
2: Meron. Oo. Mostly mga hotels gumagamit noon at saka mga Italian restaurants.
0: Okay, sige. Maghahanap ako ng balsamic vinegar. Ayan. Alright, maraming salamat, Master Chef Pong, sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin. And we are very, very honored to have you dito sa edisyon ito ng Bridges on Air. Thank you very much.
2: Thank you very much din sa opportunity. It's a great honor din sa akin na ma-invite niyo.
0: Opo. At palagay ko hindi itong una at huli nating makakausap si Master Chef Pong. Okay. Thank you very much, Master Chef Pong.
1: Baka magka-cooking show pa dito.
2: thank you.
0: Thank you very much. Thank you very much, Master Chef Pong.
1: Thank you, Pong.
0: Okay. All right.
2: Thank you.
0: Okay, talagang napaka-inspiring. Napaka-inspiring. Di ba? Yung sinasabi natin na you start from the bottom, tapos all the way pupunta ka sa taas, di ba? Yun ang mga success stories na hinahanap ng mga kababayan nating Pilipino, Sir Ares, no. Na, well, alam naman natin mahirap ang buhay dito sa Pilipinas ngayon. Pero it doesn't hindi dahilan 'yon para hindi mo makuha yung gusto mo, maabot yung gusto mo. So, talaga naman, pero
1: ang plot twist talaga doon yung dati nagtsatsaga siya sa lugaw.
0: Oo nga, lugaw. Tapos nililibre mo pa ha. Dahil nga wala na siyang pera. Pero ang alam mo, ang nakakuha ng atensyon sa akin doon yung ikaw yung matalino, ikaw yung spark. Tapos siya, nadudo siya sa likod ng classroom. Sa tabi ng taskan ba yun? Sabi niyo. Pero ngayon, nasa harapan na siya. Nagtuturo.
1: At siya ang nagbibigay ng kaalaman.
0: Yes. And for sure, marami na siya natulungan na maging successful. Na ngayon yung mga chef na rin. Okay. So, dyan natin ipipinid ang ating segmentong Pinoy Ako dito sa Bridges on Air. At dyan rin natin ipipinid ang isa pang edisyon na programang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
0: Ng Presidential Broadcast Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. Ngayon na rin siyempre, kasama na rin ang lahat ng mga opisyal at staff ng CFO. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana nakapagbigay kami ng again ng inspirasyon sa inyo, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, maging yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
1: At Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na pwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito, ipinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang ating modern day heroes po. At syempre, nag-feature din po tayo ng mga interesting stories ng ating mga seafarers. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinas ng mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
2: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ayan, binabalikan po natin ang theme ng ating episode last week dito sa Alagang Amusup, ang special na episode na pagdiriwang po ng International Friendship Day. Ayan, ang episode po natin na hashtag Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer. Makakasama po muli natin ang apat na young seafarer vloggers na magbabahagi po muli ng kanilang mga kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at sa labas ng pagbabarko. Ayan, nandito po si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings, mula sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahahalagang aral sa buhay. Kasama rin po natin muli si Third Officer Robert John Landero o Robbie Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Andito rin po muli si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Paano yun pag 50 ka na batang opisyal? Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga education videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. At syempre, kasama natin muli si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga propesyonal sa industriya. Again, welcome back to Alagang Amusup. hashtag friendship goals. Ayan. So last week, nagtapos yung episode natin talking about yung creativity, no, na-observe natin sa mga young generation of seafarers gaya nyo, on how you manage to really find opportunities pagbaba nyo, pag disembark nyo ng barko dito sa lupa. And sabi nga ni Josh, no, tsaka ni Robbie Boy, talagang ang daming opportunities sa content creation. And yung growth ninyo together as content, young content creators was made possible by your collaboration, your generosity towards each other, di ba? Sharing resources, sharing mga valuable advice to each other on how to improve your content, your craft, no? And narinig natin yung mga thoughts, no, insights ni Josh and ni Robbie last week. Ngayon naman, tanungin natin si ba't ganun yung smile? Si Arvin siya kasi Ivan. Kayo naman. So, paano na mulat yung kamalayan niya? So, yung kamalayan niyo na, I don't know, I can explore other ventures here ashore, no, pagbaba ng barko. Go ahead, Arvin.
4: Again, sa mga hindi nakapanood ng part 1, may pera po talaga sa content creation. Kaya po nandito kami talaga ngayon. Mm-hmm. Si po nung dati po, nung pag bumababa po ako ng barko, wala po talaga akong extra income. Mm-hmm. As in, pag naubos na po yung ipon ko sa sahod ko sa barko, sampa na po ulit or hahanap na po ng lineup kasi dinanig. Kasi po mabilis lang po maubos yung pera. Usually 2 to 3 months wala na po kaming pera pag nakabakasyon kami. Pero ngayon po, ngayon magsi 6 months na po ako, kinakaya po dahil sa pagko-content creation ko.
3: Tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy algorithm. Lang
4: po. Uh-huh. Hindi po talaga katulad dati as in wala. Kaya sa mga nangangarap maging content creator, simulan nyo na ngayon. Kasi sa unang taon or pangalawa, pangatlo, wala po talaga kayong kikitain. Mm-hmm. As in, ahanapin nyo po yung niche nyo, then doon na po lahat magsisimula. Mm-hmm. Po.
3: Pwede pala tayo magpa-workshop, vlogging workshop for seafarers.
4: Meron po talaga yung mga ganyan po. Mm-hmm. Diba?
3: Ikaw naman, Ivan.
5: Ako naman, it really started

0: which is yung life ko nga and journey ko as a seafarer, and sharing those things na natutunan ko sa barko, doon ako medyo nag-start na makatanggap na ng mga offers from brands, yung mga malalaking brands, big brands, and nagulat ako na, ala, ganito pala ka pwede mong kitain sa pagko-content. Pero gusto ko lang din i-highlight daw, naririnig natin sa kanila na, na may makukuha ka kang pera or you will earn. Pero gusto ko rin reiterate kung gaano rin kahirap yung trabaho or yung job mo as a content creator. Kasi hindi sa lahat ng panahon may maiisip yung utak mong content. As someone na working in a maritime industry na nauubos din yung scope ng knowledge na pwede naming i-share, ganun. And ayun, although mahirap siya, and sa mga nag-iisip na sobrang yaman mo na agad as a content creator, no. I hate to break it to you na kapag content creator ka, yes, malaki yung kikitain mo, but how about your bills? How about those things? Ako as a... hindi ko naman may tuturing yung sarili ko na breadwinner, but ako yung nagpapaaral ngayon sa sister ko. Oh, wow. And that was possible because right now, kahit wala ako sa barko, kahit hindi ako nagtatrabaho sa barko, I have my means with working with brands. Parang na-realize ko lang na napakalaking tulong pala talaga ng mga brands and as a content creator. Pero wag lang silang mag-expect na kapag magsimula kayo mag-content creator, ano na agad, milyonaryo na agad kayo. Dadaan muna kayo sa walang manonood ng mga videos nyo, walang papansin sa inyo. But consistency is the key.
1: In your commitment, really.
0: Yeah.
1: And of course, yung intention also. Kasi, syempre, as content creators, you have also have the responsibility, no? Yes. To, syempre, we want to entertain, to inform. Pero syempre, yung nandun pa rin yung respect, diba? Yung, syempre, may mga laws yung mga sa data privacy and stuff, and yung respect sa industry as a whole, diba? Hindi yung magko-content ka lang just alam mo yun, na may matatapakan ka, parang nasabi mo ka na in the previous episode na you really still have to be intentional in the content that you are publishing or you are, you know, feeding the audience. Kasi you're parang parang nilalagay kayo sa isang standard eh, na people look up to you, hindi ba?
2: Exactly.
1: So does that give you any kind of pressure when you create content na, you know, parang, ay, mapapanood to ng mga tao? So, minsan ba napapa-step ba kayo, parang napapaisip kayo on the impact of your content to the people that you serve,
2: actually,
1: your audience?
2: May nandun naman talaga kasi yung pressure. Kasi parang pag nandun ka na sa light na yon, yung tingin sa'yo ng tao, ay, ganito siya. Dapat ganito lang siya sa paningin ko. Kasi pag may nakita akong mali sa kanya, ayoko na sa kanya. May mga ganun. O di kaya, ibabash ka nila. Ganun. So, may times na nag-hold back ako sa ibang bagay na gusto ko pang gawin. Kasi gusto ko siyang pag-isipan palalo. Gusto kong alamin kung hanggang saan siya aabot, kasi may times na baka may maapektuhan ako, baka may matamaan akong ibang organisasyon, or baka may salungat yung masabi ko about sa kanila. So kailangan well research ka about doon, kasi when they question you, you need to have an answer.
1: Yes, you know. Oo. Sige, thoughts? Parang medyo naging seryoso yung vibe natin. chill lang.
3: Meron pa rin naman po pake sa mga audience, pero dumating din po ako sa point na may nag-e-edit po ako ng mga videos ko or picture post na i-upload ko ba ito? Ano bang iisipin nila? Tapos hindi ko na po pinopost. Then one time dumating sa point ko, bakit? Page ba nila to? Ang agad, wala naman akong inaapakan tao, wala naman akong minention or para sa akin naman yung post ko, di ba? So ayun po, pinopost ko na siya. Kaya hindi po katulad dati na takot din po. Dati po kasi nag-start ako sa TikTok.
1: Uh-oh.
3: Lang. Then, ayaw ko po i-post sa Facebook kasi nga, marami po talagang mga judger.
1: Mas wide
3: or
1: yung, oo.
3: Sa Facebook. Kaya sa TikTok po, mga estudyante po yung mga followers namin.
1: Ah, okay. Pero younger demographic.
3: Opo, naglakas loob na po kami sa Facebook na mag-post na rin po.
1: Ivan.
4: Ako saglit lang.
1: Sige, go.
4: Gusto ko lang i-share, no? Kasi may mga ganong thinking talaga kami. Actually, nung ano na, yung pag medyo sensitive yung content na ipopost namin, hindi namin siya agad ipopost.
1: Or controversial.
4: Yes. Itatanong namin sa isa't isa.
0: Yes.
1: Itatanungan
4: kami.
1: Consultation.
4: Okay lang to. Ganyan-ganyan.
0: Yan din yung power ng friendship.
4: Yes.
1: Yes. Oo.
4: Yun nga, kaya nga hindi kayo dapat nagko-compete.
1: Oo.
4: Kailangan nagtutulungan.
1: Tutulungan. Kasi yung perspective ng bawat isa, mahalaga.
4: Mahalaga talaga. Kasi hindi ka naman

0: Perfect.
1: Correct, correct.
0: Yes.
2: Una, gusto ko lamang i-shout out ang mga basher ko po. Na hello po sa inyo.
1: Kaya pala medyo emotional ka kanina.
0: Andito na ako ngayon.
1: Actually, that was gonna be my next question.
2: Dahil po sa inyo, mga basher ko, andito po ako ngayon sa alagang amo so. Hindi, kidding aside po, actually, yung pressure po, hindi talaga mawawala kasi nasa limelight ka eh. But ako, medyo hirap lang ako sa niche ko kasi as an educational content creator, maraming mas matalino kaysa sa'yo. Maraming mas malawak yung experience kumbaga kaysa sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Pero iniisip ko na lang, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nag-share? Ba't ka nag-upload?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung positive naman yung impact nun sa libo-libong tao at isa lang yung taong tingin ay nayayabangan kasi nga nagbibigay ka ng knowledge or nag-share ka ng mga videos, I think mas lamang yung mga taong positive yung nakukuha sa'yo compared dun sa iisang tao na hindi mo naman makita or hindi mo makita yung perspective kung saan siya na naiinis or na tinitingnan niyang negative yung mga posts mo. So yun lang, dumating sa point na nag-stop ako mag-create ng content dahil kasi nagpahinga talaga ako ng ilang months kasi feeling ko nakikwestiyon yung parang credibility ko that time kasi kadete pa lang ako nung nagsimula ako mag-start ng content creation and shout out din po sa mga kapitan na medyo harsh yung mga natanggap ko way back then. Pero hindi ako nagtanim ng galit or criticism. I took it as a positive thing na maybe as a content creator, may mga lapses din naman siguro kami na kailangan namin i-improve. And right now, kaya nga yung friendship namin, napakalaking tulong nun for us to consult each other kung pwede ba to, maganda ba to, or ano kayo sasabihin, nakaka-offend ba? At least collective experience and collective information na kukuha namin sa isa't isa.
1: Saka it's always good to be teachable.
2: Yes!
1: Diba? I love that energy. Teachable.
2: Teachable. But meron talaga mga bashers talaga dyan na
1: hindi talaga maiiwasan, di ba? Kahit anong gusto gawin mo kasi, di ba? Kasi iba-iba talaga tayo ng perspective sa mga bagay-bagay. Pero, you know, you have to take everything as it is and just focus on, you know, the blessings that you have.
2: Yeah.
1: And yun nga, mag-focus dun sa mga positive impact mo sa mga followers mo. Kasi hindi naman mawawala talaga yun anywhere, in any industry, not just in the online space, even in the, marami talaga may masasabi.
0: Part na siya ng life talaga.
1: Oo. Pero it's really how you deal with it, di ba? Oh, you have, it's how you always still show up, how you stand up, and it's good, no, na may ganyan kayong community. Apat lang ba kayo o meron pang iba?
0: May mga friends.
3: Meron on board.
1: Ah, okay. Pero kayo yung parang...
3: Kaya mismong nag-work talaga. Like, yung main na lagi magkakasama.
1: Yung main character. Joke lang.
3: Totoo
1: na ba?
0: Main character pag nasa iba.
1: Okay. That's really good. Actually, that was gonna be my next question. How you handle bashers? Kung meron na kayong yun nga experience na yung sobrang nababother na kayo na para, so yun nga na share ni Ivan na may time na you were thinking twice kung tama ba yung pinopost mo. Pero meron ako isang friend before, kasi before parang imposter syndrome na parang ano ba, do I deserve this? Ay, mga ganun eh, di ba? Pero parang may isa akong journalist friend nagsabi na, don't worry kasi wala namang monopoly yung knowledge eh. Na parang don't think na wala kang karapatan mag-share just because mas magaling sila sa'yo. Mm-hmm. Wala silang monopoly sa knowledge. Hindi nila pwedeng angkinin na mas ako lang pwede magsalita. Yes. Di ba?
2: Mm-hmm. Kasi otherwise, if they are in that state na nakaya pala nila, bakit hindi nila ginawa in the first place?
1: Yes. So, balik naman tayo dun sa ano nyo, no, sa experiences nyo on board. Siyempre, can you share kung gaano katagal na kayong seafarer?
4: Ako 5 years.
0: Ako 8 years na.
1: Okay.
4: 8 din po ako, pero di po tuloy-tuloy yung sampa.
1: Mm-hmm.
2: Ako 5 na.
1: Alright. So, dun sa tagal nyong, ang tagal nyo na rin mga seafarers, no? And talagang by choice, kahit na meron na kayong, good income sa pagko-content creators, content creation, you still choose to go on board. Why?
0: Hindi pa yung mayaman. Hindi pa yung mayaman. Ay, ikaw muna.
1: Kasi explain nyo sa amin yung passion nyo, what keeps you going back to the sea. Oo.
2: Ako naman kasi, yung perspective ko talaga, yung kasikatan kasi lumalamlam eh. para sa akin, hindi mo siya pwedeng ituring na bread and butter mo kasi anytime mas maraming pwedeng umusbong na mas magaling kaysa sa'yo or mas sisikat kaysa sa'yo. You can retain it as your passion pero iba kasi talaga yung pinag-aralan mo ng mahabang taon na pinagugulan mo saka pinag-investan mo ng money, di ba? Pinag-aralan mo yun. So, might as well dun ako nagpo-focus kasi nga pang long term, hindi talaga siya pang bread and butter yung content creation.
1: Para talagang sa passion
2: na.
1: Passion talaga siya.
2: O hobby. O ganun.
1: Hobby. Yes. Pero yung seafaring pa rin talaga yung, kumbaga parang yung core ng pagkatao mo bilang isang transport worker, yung pa rin yung mas na mamayani.
2: Yes.
1: Bilang isang Filipino seafarer. Arvin.
4: Dagdag ko na lang po sa sinabi niya. Kasi po, di pa naman po talaga enough. Sa totoo lang po, hindi po talaga enough yung kinikita namin sa pagiging content creation sa sinasawa namin sa barko. Kasi po, ang layo po talaga ng diferensya. So, habang tinatrabaho po namin yung trabaho namin sa barko, nagtatrabaho rin po kami para sa future namin. Para pag huminto na po kami, mayroon na po kaming gantong page, may sinasawa na po kami ngayon, kaya may business na po kami. Doon na po kami pwede huminto.
3: Last na ako.
1: Main character energy.
0: Ganun din actually sa akin kung ano yung mga sagot nila kasi nga reality talaga eh. Reality. Mas malaki talaga yung sahod sa barko eh compare mo dito and hindi katulad pag nasa barko ka 100% secured na may sasahurin ka na ganitong amount na money.
1: Yes,
0: hindi na tayo bata. Parang young lang pero young pero
1: not getting any
0: pero
1: younger.
0: Yung responsibilities yung bills. So, hindi, parang, syempre, at this young age, nag-i-invest na rin kami sa mga bagay-bagay, di ba? So, kailangan din namin ng ganong ka-big amount na money para hindi, para ma-reach namin yung gusto namin sa buhay na ayaw namin tumanda sa barko.
1: Yung security.
0: Yes, opo. So, yun. So, actually, it's win-win situation din naman na nag-work kami sa barko, sumasahod kami, pagdating namin sa lupa, sumasahod pa rin kami.
3: Win-win
0: pa rin kahit hindi ganun kalaki yung sinasahod namin dito sa lupa compare sa barko.
1: So, tsaka parehong passion nyo yung pagbabarko at tsaka yung pagko-content creation. Yes. Parehong malapit sa heart nyo.
5: Sa akin naman, in a different perspective, I was lucky enough that one of our brands get to offer the same amount of money that I am receiving on board dito sa lupa. So, that's what keeps me going here na mag-try mag-land base. And di ko naman kinu-close yung chapter ko as a seafarer, pero there's just this realization that what you believe in your 20s might not be your reality in the next years. Seafaring is diverse. Someone might affect your mental health. Someone might ditch you from work. May mga pangyayari na pwedeng matrauma ka. And yung passion mo minsan, yun yung nagbibigay sa'yo ng hope na maghanap ng ibang calling. And for me, I'm happy that I get to have this kind of calling where I'm still related in the maritime industry, where I can still help people.
1: Help seafarers,
5: indeed. Mga ganun.
1: So parang mas nagkakaroon ka rin ng opportunity to help, really.
5: Yes.
1: To help seafarers. Kasi naging seafarer ka, alam mo yung condition sa barko, alam mo yung mga pangangailangan ng mga seafarers, and kung ano yung mga kailangan gawin para makamit yung mga pangangailangan.
5: And I've just realized then na there are just some organizations where they raised awareness, pero hindi naman ilagay nagawa in real life.
1: It doesn't translate.
5: Exactly. Like, let's say, for example, there are some companies
2: who... Mag-name drop, ha?
5: Wala naman. Yes, exactly. Like, for example, from my experience, merong nagpo-promote ng mental health awareness and something. But, pag nandun ka na sa part na apektuhan ka na at nangingi ka ng tulong, wala sila.
1: Walang ma-provide.
5: Wala ka nang makuhaan ng tulong. So, asan yung awareness na yun?
1: You know, seafaring open doors of opportunities for you. And now you're making the most out of it and really expanding your horizon more.
5: Yeah. Exactly.
1: Not just for yourself, but for the people that you love, the people that matter to you, your families and your friends. And you get to share that, you know, your experiences, your growth with each other. And that's really something that's very precious.
5: Totoo.
1: Kasi parang maraming mga gusto mag-explore sa maritime industry, pangarap na maging opisyal gaya nyo. No? So, ano na lang yung message nyo sa kanila, sa mga aspiring seafarers? Sa, you know, anong masasabi niyo tungkol sa you know, opportunities na meron sa maritime industry, yon yung journey ninyo, how do you, anong message yung mabibigay niyo, words of inspiration or motivation for those who are aspiring to follow in your footpath?
5: For me, siguro before, I used to tell people na, sige, gawin mo to, gawin mo yan to become a master, to become a chief engineer. Pero kasi, seafaring is diverse, so are the opportunities inside the maritime industry. So, kung saan kayo masaya, yun yung piliin nyo talaga. You can be a master, you can be a captain, you can be a third officer, you can be anything you want. Basta masaya ka, piliin mo yun.
2: Ako naman siguro, ano, before I used to tell mga aspiring seafarers something na dapat ganito yung gawin mo, katulad kay Roby. Pero I think yung value ng hindi pagkukumpara ng journey mo sa ibang tao is much more important. Kasi sa pagbabarko kasi, hindi naman sigurado kung ikaw kasing bilis niya maging officer. Ganon, di ba? Kasi iba-iba tayo ng circumstances. Katulad ko, medyo sabi nila mabilis daw. Pero yung iba hanggang ngayon naghahanap pa ng shipping company. So, it's really, masasabi ko to be honest, yung seafaring is survival of the fittest talaga. Pero dapat hindi mawala sa'yo yung fire to continue despite na feeling mo ang tagal ng proseso. Kasi the moment na namatay yung apoy na yon, definitely your dream or your world stops na talaga. As long as merong opportunity, regardless if gano'ng kahirap, if that's really your dream and that's really the reason bakit mo pinili yung seafaring or yung pagbabarko, then go for it. No, yun lang.
1: Thank you. Josh?
0: Ako naman. So sa akin naman, ano, dati, sinasabi ko rin naman sa kanina na ganyan, mag-aral kayo kasi kung gusto nyo talaga mabarko, ganyan, makakasampa talaga kayo in the long run. Pero ngayon kasi, may mga resources na kayo. Pwede kayong manood ng mga vlogs nila, ganyan. Marami kayong mapapanood ng mga videos na nagpapakita ng totoong buhay ng isang seafarer. Mm-hmm. And bago, parang marami akong mga batch na nakapag 1 year experience lang. Mm-hmm. And then after nun, hindi na nila tinuloy kasi nga, mahirap. Pero ngayon, meron kayong choice. Or meron kayong may mapapanood kayong mga videos,
1: glimpse
0: the oo, may makikita kayong reality, totoong reality, hindi lang about sa travel the world for free, hindi lang about sa mga dulyar-dulyar na yan or makakain kayo ng mga iba't ibang pagkain sa iba't ibang bansa, hindi lang about doon, merong life tayo sa barko na minsan hindi natin alam kung bakit andun tayo. So ang advice ko, manood kayo ng mga vlogs para makapag-decide kayo and hindi rin masayang yung time, yung money, na ganun, na kunwari, pinili nyo yung kurso na to and in the long run, hindi nyo naman pala siya ipoproceed, ganyan. So, actually, depende sa inyo. Tama naman yung sinabi nilang dalawa and ayon kay Roby, kung saan kayo masaya, dun kayo.
1: And iba-iba,
0: huwag sumabay sa trend.
1: Yes. And iba-iba talaga ng pace, you know?
0: Yes.
1: So you have to embrace your own journey.
0: Correct. Yes. And ano talaga, don't compare yourself talaga sa journey ng iba. Tama talaga yung sabi ni Ivan. Kasi nakapunta din ako sa point na yun. Pa-NFK na to. Papunta na ako sa point na yun, diba? Yung shinare ko kanina. Papunta na ako sa point na yun na kinocompare ko na yung self ko na hindi, parang, ano ba, hindi pa ako karapat dapat na maging official. Parang sabi ko, parang ginagawa ko naman lahat, parang ginagawa ko naman yung best ko every contracts, bakit wala pa ganyan? So it's all about ano talaga, timings, God's time. So trust the process.
1: Yes, but you made it.
0: Thank you so much.
1: Official na.
0: Thank you, Lord.
1: Congrats. Yes. Arvin.
4: Parang wala na akong masasabi,
1: ah. Lagi ka na uubusan.
0: Lagi yung pinapauna.
4: Nakailago ko na yung mic kanina. Ako naman po siguro, dati po kasi ang sinasabi ko, kung kaya ko, kaya nyo rin. Siyempre po, maaga po ako na-promote na naging third meet. I was 21 po ata. Pero dumaan po ako ng OS. Pero ngayon po, naniniwala ako na kaya nyo yung kinaya ko, but in the different timeline po. Kasi naniniwala po ako na ngayon na kung ano yung pangangailangan mo, ayun yung ibibigay po ni God.
0: Correct.
4: Kasi po, maaaring yung iba po na-promote ng maaga, pero marami naman pong problemang hinarap sa every year na promote siya. Yung iba naman po, matagal naman po na promote pero dire-diretso naman po yung promotion. May mga ganyan po kasing kwento na narinig ko at totoo po talaga. Na at the age of 30, doon pa lang po sila naging third mate, tas 36, kapitan na po sila. Tas yung iba naman po, 21 na promote, tas naging second mate na lang sila o chief mate. So iba-iba po talaga ng timeline. So doon po talaga ako naniniwala. Pero ang kailangan naman po talaga nilang gawin is mag-aral na mag-aral. Panoorin po, sabi nga po ni Josh na kung hindi po kayo matuto sa mga professor nyo, yun po kasi yung mga kinocomment sa amin sa... Minsan po kasi hindi po nila maintindihan. Hindi po nila mag-gets. So sabi ko, panoorin nyo na lang yung mga videos namin, yung mga vloggers katulad namin.
3: Nanira ka pa.
4: Sorry. Pero alam
3: mo. Shoutout sa inyo.
4: Shoutout sa mga professor na... Kasi ako rin po dati nung nag-aaral po, hindi po talaga ako natuto talaga as in. Kasi po,
1: naka-bleep.
0: Alam niyo yung school mo.
4: Hindi, kasi po, hindi po ako nag-aaral.
0: Bleep.
4: Hindi, may kwento kasi hindi po kasi ako nag-aaral dati. Kasi tinatamad po ako. Parang mas gusto ko po yung actual. At tulad po ngayon na may mga videos na namin.
1: Mas practical,
4: po,
1: mas practical yung approach.
4: Po. Okay. Kaya mas maganda na po mag-nood na manood hanggang sa matuto. So then i-apply po nila sa pag nakasakay na po sila.
5: Shout out sa school niya.
4: Ay, wala akong school.
1: Oh, at least, di ba, ang dami ng resources thanks to content creators like you na talagang very educational. May kahalo ding katatawanan yung mga posts, no? Na hindi lang sila natututo, nag-e-enjoy, na-entertain din sila. Okay, so maraming salamat sa ating mga guests ngayon sa ating second part ng hashtag Friendship Goals. So bago po tayo magtapos, nasa screens nyo po ang impormasyon ng AmoSub Contact Center o ACC. Nandyan po ang telephone, mobile, Globe and Smart numbers natin. Kung gusto nyo pong tawagan ng iba't iba natin mga departments and service units. Meron din po tayong AmoSub Official Facebook page and AmoSub Official Facebook group kung saan po natin pinupost sa mga mahalagang announcements mula sa ating union. And for the episodes of Alagang AmoSub, nariyan po ang AmoSub Official YouTube channel. And for more information about our union, our welfare programs and services, punta lamang po kayo sa www.amosub.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSub Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan si helpdesk at amosub.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa inyong mga screens ang contact details ng DMW. Kumusta ka ba? Ayan, ang email, Viber at WhatsApp number po nila, ang ITF Seafarers Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. At maraming salamat syempre kay Third Officer Josh Villanueva. Josh knows best. Yes, Third Officer Robert John Landero, Robbie Boy. Second Officer Arvin Carl Cruz Jaco, ang batang opisyal. At Third Officer Ivan Guzman Moreno Marino sa pagbabahagi ng inyong journey bilang mga seafarers at vloggers at sa mga experiences na naging inspirasyon sa ating mga tagapakinig, lalo na ang ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. At syempre, yung young seafarers natin sa dahil International Youth Day po sa August 12. Ayan. Napakaganda ng ating naging usapan sa dalawang parts, part 1 and part 2. Hindi lang natin na ipagdiwang ang International Friendship Day. Nakita rin natin kung paano nagiging instrumento ang social media para magbahagi ng tamang impormasyon, real-life experiences at inspirasyon para sa ating maritime community. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSub na siyang inspirasyon at ng lahat ng mga programa at serbisyo po ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSub.
6: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming,
7: Online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko. Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
8: Ang mga late latest? Ang mga trending? Ano na ba ang mga happenings?
9: Usap-usapan.
8: Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
9: Usap-usapan
8: sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating inang bayang Pilipinas hanggang sa human interest stories na tiyak na kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama para sa araw na ito, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Samantala, sabayan nyo rin po kaming napapanood sa pamagitan naman ng official YouTube channel ng ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service pa rin po iyan. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng mobile application na Evox PBS Receiver App. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa iPhone users. Syempre, kapag po nakapag-download kayo at nakapag-install ng Evox PBS Receiver App, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ito sa inyong mga cellphones. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet sa pamagitan ng data o Wi-Fi, ay hanapin nyo na po yung logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likuran ko na po yan. Pakihanap na lamang po upang live na live yung papakinggan ang ating programang Usap-Usapan. Sa pagpapalawak pa ng ating reach ay simula noong December 2025 ay nakabalik na tayo sa shortwave radio. Ito po ay naging posible sa mas pinalakas at mas pinatibay na kolaborasyon ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Ang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. oras dito sa Pilipinas. Para sa mga kababayan natin no, sa ibang bansa, mapa OFW man o non-resident Filipinos, tandaan na i-convert nyo po no, sa oras sa inyo pong mga host country itong 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time para hindi po kayo mahuli sa pakikinig sa programang Usap-Usapan. At narito po ang mga shortwave frequencies na inyo po nga puntahan upang mapakinggan po ang aming mga programa. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ano nga ba ang ating pag-uusapan sa edisyong ito ng Usap-Usapan? Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin itong tinatawag na World Breastfeeding Week na may temang Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Sa gitna ng patuloy po na hamon sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata sa bansa, muling binibigyang diin ang kahalagahan po ng pagpasuso bilang pundasyon ng isang malusog at matatag na kinabukasan. Ngunit sa kabila po ng malinaw na benepisyo nito ay nananatiling hamon para sa maraming ina ang pagsisimula at pagpapatuloy ng breastfeeding lalo na kung kulang ang suporta mula sa pamilya, komunidad at sa mismong sistema. Kaya naman, upang ating mahimay-himay ang estado ng breastfeeding dito sa Pilipinas, maging ang aktual na selebrasyon ng World Breastfeeding Week 2026, ay makakasama natin si Ma'am Mary Joy Menorca, ang Nutrition Officer ng UNICEF Philippines, upang talakayin, tulad ng ating nabanggit kanina, ang kasalukuyang kalagayan ng pagpapasuso sa bansa, ang mga umiiral na hamon, at kung paano natin mapalalakas ang suporta para sa bawat ina. Tatalakayin din natin ang mga aktibidad at advokasya ngayong taon ng World Breastfeeding Week at kung paano makikilahok ang bawat isa sa pagsusulong nito. Pero bago natin ipasok sa ating linya ng komunikasyon si Miss Joy, syempre gusto muna natin siyang makilala. Siya po, no, si Miss Joy ay may halos 10 taong karanasan na sa larangan ng nutrisyon. 7 taon siyang naglingkod sa pamahalaan at halos 3 taon na ngayon sa UNICEF Philippines, kung saan siya ay bahagi ng nutrition program at nagbibigay ng technical at programmatic support sa iba't ibang inisyatiba para sa nutrisyon ng mga Pilipino. Pero bago siya sumali sa UNICEF, nakapagtrabaho si Ms. Joy sa Philippine Council for Health Research and Development, sa Department of Health Regional Office at sa mga lokal na pamahalaan. Kaya naman masasabing malawak na ang kanyang perspektibo pagdating sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa iba't ibang antas. Isa siyang registered nutritionist dietitian at may master's degree na sa public health. Kilala rin si Miss Joy sa kanyang hilig na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga individual at matuto mula sa kanilang karanasan. Pagdating naman sa kanyang personal life, talagang i-open natin to kasi very interesting, no, ang trivia dito kay Miss Joy, dahil isa siyang hands-on mommy ng ng kanyang dalawang anak na lalaki. Mahilig siyang maglaan ng oras kasama ang pamilya at tumikha ng mga makabuluhang mga alaala, mga memories, at hindi rin mawawala ang kanyang paghahanap. Ito talaga ang very interesting part, no, sa susunod, yung paboritong matcha latte. Dito talaga nakarelate ako kasi mahilig din akong uminom ng matcha. Ayan, welcome Miss Joy dito sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente Pulitito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang umaga po, Ms. Steph, at magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig at sa lahat po ng mga nanonood ngayon.
10: Maraming salamat, Ms. Joy, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. At tulad ng ating nabanggit kanina, sa unang bahagi ng ating programa, ay pag-uusapan natin yung aktual na kalagayan o estado ng breastfeeding dito sa Pilipinas. Ms. Joy, sa kasalukuyan, ano po ba yung larawan, no, ng breastfeeding practices dito sa Pilipinas? Ilan na po ang mga ina na nakapagpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan, at paano po ito naikukumpara po, no, pagdating sa global standards, at least for this year po?
11: Maraming salamat, Ms. Steph, no. Again, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin sa UNICEF, no, para makibahagi po sa usapin ng World Breastfeeding Week ngayong August. So, ma-share ko lamang po, no, ayon sa pinakahuling datos mula sa National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, halos 6 po sa bawat 10 sanggol ang napapasuso sa loob ng unang oras pagkatapos pong ipanganak, 1 hour po after birth, no, samantalang humigit kumulang 5 naman po sa bawat 10 sanggol na wala pang 6 na buwan ang eksklusibong pinapasuso. Ibig sabihin, kumakain po yung baby or yung sanggol within 6 months sa ng breast milk tungo po sa kanyang ina. Bagamat bahagyang dumami po ang mga sanggol na eksklusibong pinapasuso kumpara po sa mga naunang datos ng mga nakaraang taon, ipinapakita po nito na marami pa rin sanggol ang hindi nakatatanggap ng inirekomendang exclusive breastfeeding, no, o yung eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan ng buhay. Ipinapakita rin po nung pagbaba, ng kaunting pagbaba, no, sa bilang ng mga sanggol na napasuso sa loob ng unang oras ng pagkapanganak, na kailangan po na palakasin natin ang suporta sa ating mga ina. Dapat po kasi nagsisimula yung gabay sa ating ina habang siya ay buntis pa, at ipagpapatuloy ito kapag siya ay nanganak at pagkatapos niyang manganak, no? Dahil importante ito para matulungan din natin ang ating mga ina or ating mga nanay para umpisahan at ipagpatuloy pa yung pagpapatuto para sa kanilang mga baby or para sa kanilang mga sanggol.
10: Miss Joy, sa kabila po ng malawak na kaalaman tungkol po sa benefits na nakukuha from breastfeeding, bakit marami pa rin po na mga mommies, mga ina ang hindi nakakamit ang exclusive na breastfeeding at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan na nakapaloob dito?
11: Opo. Maaaring yung ilan sa ating mga ina o ilan sa mga nanay ay nakaka-encounter ng mga challenges or problema, no, pagdating doon sa pagpapasuso sa kanilang mga ina. Maaaring may pinagdadaanan ng nanay kasi usually po yung stress nakaka-apekto po yan or merong effect yan doon sa daloy ng gatas na may ibibigay ni mommy para kay baby, no? Kaya importante na may suporta na nakukuha si mother or si mommy doon sa kanyang asawa, maaaring sa kanyang pamilya, at gayon din sa mga kaibigan or sa environment niya. Dahil itong mga factors na ito, actually, Ms. Steph, malaking tulong ito, no, para sa nanay, para mas mabuild yung confidence niya na, ay, kaya ko pala magpasuso in a span of 6 months, no? Nasa akin pala nakasalalay yung kalusugan at nutrisyon ng aking baby for that whole 6 months. So, I think yung confidence boosting natin with the mothers, yun yung somehow ay kailangan natin i-strengthen. And actually, pati yung ating support sa mga nanay na nagtatrabaho, katulad ko, no, na pagkatapos ng ilang buwan, no, ako ay bumalik sa pagtatrabaho. So, I'm sure yung ilan sa mga nakikinig sa atin or ilan sa mga nanonood sa atin, ganun din yung experience. Meron din namang mga nanay na nasa bahay, no, na tinutuon ang kanilang attention para sa kanilang mga baby. Pero para doon sa mga nagtatrabaho or mga or kailangang lumabas in a while, importante rin yung suporta if naririnig niyo na po doon sa ating mga lactation stations, yung mga breastfeeding in the workplace. Ito yung mga silid or pasilidad sa isang mall or establishment na magbibigay ng kalayaan, no, or liberty para kay nanay na tuluyang maituloy ang kanyang pagpapasuso kahit nasaan pa siya. So, ayun po, Mr.
10: Miss Joy, paano po ba nakakaapekto itong poverty, kahirapan, trabaho at urban lifestyle sa kakayahan po ng mga mommies natin, mga ina, na makapagpasuso ng tuloy-tuloy po?
11: Actually, para po ang isang nanay ay may pagpatuloy ang kanyang pagpapasuso sa kanyang ina, kinakailangan niya actually ng tamang nutrisyon, no, at tamang estado ng kalusugan. So kung ang isang nanay ay walang access sa isang masustansyang pagkain, makakaapekto rin ito doon sa daloy ng gatas or sa quality ng gatas, no, na maaaring maibigay niya sa kanyang anak. Kaya importante na ang isang nanay ay merong access sa healthy food environment na ibibigay sa kanya or napoprovide sa kanya yung karagdagang nutrisyon na kailangan niya during the phase na siya ay nagpapa-breastfeed or nagpapasuso. So, kaya po ini-encourage din natin, no, na ang ating environment ay maging isang enabling environment para sa ating mga mommies.
10: Ito naman po, Miss Joy. Ano po ang papel ng iba pang mga miyembro ng pamilya tulad na lang po ng mga daddies po natin, mga tatay at extended family din sa tagumpay ng breastfeeding journey ng isang ina?
11: Maganda po, no, na nabanggit natin, no, dahil ako po firm believer ako na hindi kakayanin ng isang ina na itaguyod ang kanyang anak nang siya lang mag-isa. Kaya dahil meron tayong sinasabi na it will take a village to raise a child, no. Kaya importante na meron tayong nakukuhang suporta o tulong sa ating mga asawa, sa ating partner, sa ating pamilya or sa mga malalapit na ating mga kaibigan, no, para mas ma-maintain or para mas maipagpatuloy natin ang ating pagpapasuso. Ms. Steph, alam mo, meron tayong mga tinatawag na mga breastfeeding support groups, no? Meron yan sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito ay mga grupo ng mga nanay. Nagsasama-sama sila para mag-share ng mga experiences. Ako, Ms. Steph, alam mo, nung ako ay unang nanganak actually, naghanap din ako ng mga breastfeeding support groups sa Facebook page, ganyan, or sa any platform sa social media, no? Kasi nung time na yon, I think kailangan ko ng tulong or any advice sa ilang mga mothers, no? Paano ba ito? Paano ba yung ganyang positioning? Kahit alam ko sa sarili ko na napag-aralan ko siya, itinuturo ko rin siya. Pero iba rin pala pag ikaw yung naka-experience. So, yung mga breastfeeding support groups na yon, readily available sila sa inyong mga local local government units. Meron ding ilan sa mga social media na pwede nating lapitan kung tayo ay merong tanong, kung meron tayong hinaharap na problema, kahit yung mga simpleng positioning lang ng baby, kung paano magpapasuso, masasagot din kagad yan ng ating mga co-mothers, no? So yung in short, yung suporta na kakailanganin ng nanay eh, hindi limitado talaga sa mga tao na kapaligid sa kanya o sa mga taong kilala niya, dahil maaaring yung tulong na kakailanganin ng isang nanay ay manggaling din sa ibang tao na pareho sila na pinagdadaanan.
10: Sa usapin naman po ng ating health system, gaano naman po kahalaga yung papel ng ating mga hospitals, yung mga midwife po, at maging itong mga barangay health workers sa pagsuporta sa breastfeeding mula sa panganak hanggang sa postpartum period?
11: Malaki po ang responsibilidad, no, ng ating mga health facility workers, actually, ang tinang ating mga doktor, nurses, midwives, nutritionist, dietitian, at ilan pang mga allied health professionals para may pagpatuloy ni nanay ang kanyang pagpapasuso. Dahil itong mga frontline health workers na ito, ang siyang tumutulong kay nanay, ang siyang nagbibigay sa kanya ng gabay sa kung paano niya may ipagpapatuloy ang kanyang breastfeeding journey at paano siya mas magiging confident. Actually, Ms. Steph, mabanggit ko lamang, no, na ang lokal na pamahalaan natin at ang Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan isinusuportahan po ng UNICEF Philippines when it comes to capacity building ng ating mga frontline health workers through the Philippine Multisectoral Nutrition Project o yung tinatawag po nating PMNP, no? Nagkaroon tayo ng ilang mga training activities, mga capacity building activities na nagsasanay o humahasa doon sa mga skills ng ating health workers, no, when it comes, for example, sa breastfeeding counseling at kung paano pa mas mai-improve yung feeding practices ng ating mga baby. Isa rin dyan, Ms. Steph, ay yung through the Child Nutrition Fund po, no, na ini-strengthen din yung mga in-place na mga batas or mga pulisiya natin when it comes to breastfeeding and breastfeeding in the workplace.
10: May mga umiiral po, no, Ms. Joy, na policies tulad ng pagkakaroon ng maternity leave at itong pagtatayo ng lactation stations. Gaano po ka-epektibo ang implementasyon ng mga ito sa aktual na sitwasyon ng ating mga mommies, mga ina po?
11: Sige po. Mabuti rin, no, na mapag-uusapan din natin itong mga pulisiyang ito na in place, no, dahil may mga mahalagang hakbang po ng ginawa ang ating gobyerno o pamahalaan upang protektahan po at itaguyod ang pagpapasuso sa pamamagitan ng mga batas o mga programang sumusuporta nga po sa ating mga ina at mga sanggol. Kabilang na po dito, no, mabanggit ko lamang yung Rooming In and Breastfeeding Act or yung RA 7600 na nagtataguyod po ng maagang pagsisimula ng pagpapasuso sa mga pasilidad po natin pangkalusugan, no? Nandiyan ang mga hospitals, health centers, at mga facilities po, no, when it comes to health. Andiyan din po ang RA 11210, which is the 105 expanded maternity leave law, na nagbibigay naman po sa ating mga ina ng mas sapat na panahon upang makapagpasuso. Andyan din po yung tinatawag nating RA 11148, which is yung Kalusugan at Atresyon ng Magnanay Act, na nagpapalakas naman ng serbisyo upang para sa mga nutrisyon ng ating mothers at ng mga babies. At of course, andyan din po ang tinatawag nating EO 51, which is yung milk code na mahalaga upang maprotektahan po ang pamilya mula sa mga commercial promotion ng mga formula milk at iba pa po mga substitute na sa breast milk, no? At matiyak po na ang kanilang mga desisyon, ang desisyon ng nanay, ng pamilya, ay nakabatay po sa tama, scientific, at mapagkakatiwalaang information po tungkol sa breastfeeding.
10: Matanong ko lamang po, Ms. Joy, just for the information ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan, ano po ang mga karaniwang misconceptions o maling paniniwala tungkol sa breastfeeding na patuloy pa rin nakikita sa ating communities?
11: Siguro po yung ilan sa mga misconception ng ating ng community or ilan sa ating mga ina ay kung dapat daw bang bigyan ng tubig ang isang batang wala pang 6 na buwan kahit na isa pa ay nagpapasuso. So ito gusto natin na somehow ay itama, no? Or sabihin na hindi na po kakailanganin ng isang sanggol na less than 6 months ang additional na water intake, no? Dahil nakukuha naman po ng ating mga babies or ating mga sanggol sa gatas ng ina ang lahat po ng tubig na kailangan niya sa unang 6 na buwan. Kahit pa po mainit yung panahon actually. So maaari pong pasusuhin ng mas madalas kapag nagpapakita po si baby ng mga signs na siya ay gutom o kaya nais po niyang sumuso. Isa pa rin po sa mga misconception din natin actually ay kapag ang mother ay may sakit, for example, no? Kahit po ang isang nanay ay may sakit, maaari pa rin po siyang magpasuso. Pwede po nating i-recommend na magsuot na lang din po ng mask si mommy, no? Para, for example, meron kang, for example po, cold, no? Para hindi rin po mahawa si baby. Pero again, hindi po ito hadlang para maipagpatuloy po ng isang mommy ang pagpapasuso actually. So, ayun po yung ilan sa mga misconceptions, no? Na na-encounter din natin.
10: At paano naman po tinutugunan ng UNICEF Philippines ang mga gaps sa kaalaman at suporta para sa breastfeeding sa iba't ibang sektor po ng ating lipunan?
11: So actually po ang UNICEF Philippines po, no, ay tumutulong sa ating mga lokal na pamahalaan, gayon din sa Kagawaran ng Kalusugan or ng Department of Health para again paigtingin or mas strengthen pa yung implementation po ng mga pulisiya na banggit natin kanina. Katulad na lang din yung mga capacity building activities natin para sa ating mga frontline health workers dahil nakikita natin, no, na sila yung unang level na pagtatanungan ng ating mga mommy aside sa kanilang circle of family or circle of friends. So importante na sila ay nagagabayan sa kung paano dapat gawin itong, for example, yung mga counseling, no? So, ang UNICEF Philippines po ay nagbibigay ng mga technical support pagdating sa mga ganitong activities. Hindi lamang limitado sa kung sa eksklusibong pagpapasuso, but ganun din doon sa pag tumungtong na po ang baby sa, for example, 6 months na, so kakailanganin niya na ng karagdagang pagkain, no, dahil hindi na sapat yung breast milk para ma-sustain yung kanyang health and nutrition. So tinutulungan ng UNICEF Philippines, no, ang mga ating mga health workers na tungkol sa kanilang mga kaalaman, no, para at least mahasa nga yung kanilang mga skills when it comes to providing this kind of information to mothers and to communities.
10: Sa inyo pong karanasan, obserbasyon o pag-aaral, ano-ano po yung mga pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng mga first-time mothers naman po pagdating sa pagpapasuso?
11: Siguro po as a first-time mother, no, ako myself, I was once a first-time mother. Siguro po yung sa umpisa, nahihirapan tayo magpasuso, medyo anxious tayo kasi baka walang lumabas na gatas, no, mula sa atin. Baka iniisip natin hindi sapat yung gatas na nanggagaling sa atin para sustain yung health and nutrition ni baby. Pero ayun po, bilang ako ay nanggaling din sa journey na yun, no, at may mga taong ang tumulong sa atin, no, maaaring pamilya o yung environment. Itong mga taong ito yung nag-pursue sa atin na minsan kung tayo ay na-overwhelm when it comes to breastfeeding, pwede tayong mag-pause for a while. But pwede nating isipin natin na itong ang breastfeeding journey natin o yung journey natin sa pagpapasuso ay hindi lamang journey ng nanay, kundi journey ng anak natin or ng baby natin. At itong breast milk na nanggagaling sa atin ay siyang magiging unang armas niya actually para mas maging maganda yung kinabukasan niya dahil yung breast milk or yung liquid gold na nanggagaling sa atin ay mayaman talaga sa vitamins, sa antibodies, and nutrients na kailangan ng ating mga baby.
10: Matanong ko lamang po, no, kasi maaaring nga curious ang ating mga listeners and viewers dito sa programang Usap-Usapan. Paano po ba naapektuhan ng mga krisis tulad na lamang noong nagdaang pandemya o kahit ng mga calamities gaya ng bagyo, lindol, ang breastfeeding practices dito sa Pilipinas?
11: Maganda po, no, na napag-uusapan din natin ang breastfeeding, no, in terms of emergency. Actually, talagang andun tayo sa pangangampanya na dapat hindi po emergency ang magpapatigil, no, sa isang nanay para magpasuso. Alam niyo po ba na ang most food secure na tao dito sa mundo ay ang batang less than 6 months, no, dahil readily available ang kanyang pagkain through her mother, no? So sa panahon ng kalamidad or yung nagdaang pandemya, meron tayo mga inorganized or meron mga policies in place actually na magsa-strengthen pa ng mga policies natin when it comes to breastfeeding during emergencies, no? Actually, during emergencies din, andyan din nagbibigay ng gabay ang ating mga frontline health workers para gabayan si mami, no? Kasi ina-acknowledge natin na maaaring stress si mami sa pinagdaanan niyang mga calamities, for example, kung affected sila. So, andyan yung emotional support na maaaring maibigay, no, ng ating mga health workers para at least maging at peace si mother at may pagpatuloy nga niya yung kanyang breastfeeding journey kahit pa sa times ng calamities or ng emergencies.
10: Miss Joy, ano na naman po, no, yung masasabi na long-term impact ng hindi po sapat na pagpapasuso sa kalusugan at development ng bata, pati na rin sa ekonomiya ng ating bansa?
11: Actually po, no, base po rin sa pag-aaral, no, kapag ang meron po mga lumabas na pag-aaral na kapag po ang bata ay hindi eksklusibo na pasuso or hindi patuloy na napasuso during the first 6 months of her life or his life, siya po ay mas ma-expose sa mga ilang chronic illnesses, no, hindi lang actually si baby kundi pati na rin si mother, no. So ito actually yung breast milk or yung liquid gold nating tinatawag ang magsisilbing unang armas, unang bakuna ng baby para mas ma-nourish siya during the first 6 months of his life or her life. And ayon din sa mga pag-aaral, no, na kapag ang bata ay eksklusibo na pasuso sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay, mas may pagkakataon siya, mas mataas ang kanyang chance na mag thrive sa kanyang buhay, no, mas magiging sa school, mas magiging active siya kapag siya ay nandun na sa stage ng medyo mas active era katulad ng panganay ko na 2 years old na. So kitang-kita, no, na ang breastfeeding talaga ay makakatulong para sa mga bata, no, para ma-combat natin itong mga ganitong klaseng consequences kung sakali.
10: Miss Joy, bago po natin na puntahan yung ating break, kung meron pong tatlong pangunahing bagay na kailangan tutukan ng ating pamahalaan at komunidad para mapabuti itong breastfeeding rates, ano-ano po ang mga ito?
11: Okay, kung meron po akong tatlong maaaring sabihin about that, no, unang-una na ang lokal na pamahalaan po ay handang magbigay ng tulong, no, para sa ating mga breastfeeding mothers or para sa mga nanay na tuluyan pa rin nagpapasuso hanggang ngayon. Katuwang, of course, ang ilan sa mga partners katulad po ng UNICEF Philippines para mas ma-implement po natin ang mga policies in place na nabanggit ko rin po kanina, no. Pangalawa, may mga taong handang tumulong po sa isang nanay na nagpapasuso para mas ma-encourage siya na ipagpatuloy ang kanyang pagpapasuso. At pangatlo, that breastfeeding is not the journey of the mother alone, no? Again, katulad ng ulit-ulit na rin sinabi kanina, no, na maraming taong handang tumulong sa isang nanay. Nandiyan ang pamahalaan, ang lokal na gobyerno, even up to the barangay level, train natin sila, sinulungan sila, no, na makapagbigay ng proper counseling sa ating mga nanay, no, para hindi may hinder yung breastfeeding doon nila. At ayun po, katuwang ang UNICEF Philippines, magpapatuloy po ang ating technical assistance at technical support sa lokal na pamahalaan natin at sa even up to the barangay level po, no, para again maiangat po natin or mas mapadami pa natin yung mga bilang ng mga batang eksklusibong napasuso at napasuso hanggang lagpas pa ng 6 na buwan.
10: Ayun. So, yan pa lamang po, no, ang unang bahagi ng interview natin kay Miss Joy. Miss Joy, huwag po muna kayong bibitaw. Magbabalik lamang po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
12: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam niyo ba na tuwing ikalawang...
10: Balik na po ang programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasama pa rin po natin ang ating resource person sa araw na ito, ang nutrition officer mula sa UNICEF Philippines na si Miss Mary Joy Menorca. Miss Joy...

0: what works. Kapaloob dito ang mahal na mahalaga ang pagpapasusuk sa kalusugan ng bata. Pero para masimulan at may pagpatuloy po ito, kailangan ng mga ina ang praktikal at tuloy-tuloy po na suporta, no? So, hindi lamang mula sa kanyang asawa o partner, kundi gayon na rin mula sa kanyang pamilya, sa mga malapit na kaibigan, at maaaring sa mga breastfeeding support group, no? That breastfeeding protects a child's health, but mothers need practical and sustained support to make it possible.
1: Miss Joy, ano-ano po ba yung mga pangunahing activities or campaigns na inilunsad na po ng UNICEF Philippines kaugnay ng selebrasyon na ito?
0: Apo. Ang UNICEF Philippines po ay nakikiisa, no, dito sa ating World Breastfeeding Week ngayong Agosto. Tayo ay nakikipagtulungan actually sa Department of Health para sa kanilang mga celebration po sa buong Pilipinas. Actually, kung bibisitahin po ninyo ang UNICEF Philippines Facebook page, no, meron tayo doon mga nailathalang mga postcards, no, na naglalaman ng mga importante impormasyon mula para sa pagpapasuto. So, merong ilang mga gabay, na practical na gabay, no, para sa mga nanay na pwede nilang sundan para ma-boost yung kanilang confidence at matulungan sila doon sa kanilang breastfeeding journey. But ayun po, Ms. Steph, tayo ay nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at Department of Health para rin makapagbigay tayo ng suporta para sa kanilang mga celebration ngayong World Breastfeeding Week.
1: Matanong ko lamang po, Ms. Joy, dahil nabanggit po yung ibang mga stakeholders para sa campaign na ito, ano naman po ang papel ng media, lalong-lalo na po ang community radio, sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa breastfeeding?
0: Actually, Ms. Steph, malaki po, no, ang inyong responsibility actually or inyong ginagampanan, no, para sa mga nanay na katulad ko na nagpapa-breastfeeding. Dahil through media, through po sa inyo, no, kayo po yung pwede naming makatulong or kayo rin po yung aming first line of information when it comes to guidance of our breastfeeding journey, no? Kaya importante po na nakikipagtulungan din po ang ating lokal na pamahalaan sa media po, no, sa kung ano ang mga mensahe, no, na napapanahon at mga mensahe na talagang makakatulong po para sa ating mga nanay para po sa ating breastfeeding. Dahil ayun po, sa panahon ngayon ng social media, talagang ako po, aaminin ko na minsan pag nagpapa-breastfeed ako, syempre nakatingin po ako sa baby ko, pero sometimes hawak ko yung phone ko, no? So meron talaga akong access sa social media. So very, very important na ang media po ay katuwang natin para sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon at scientific-based ng mga information para sa ating mga breastfeeding mothers.
1: Meron po bang mga bagong initiatives or programs ngayong taon na layong palakasin ang support system para sa mga breastfeeding moms?
0: Opo. Actually, katulad po ng ating tema ngayon for the World Breastfeeding Week, what we intend to do is strengthen all the policies that in place when it comes to breastfeeding, no? Yung katulad ng mga nabanggit ko kanina na EO 51, RA 11148, yung ating expanded maternity program para matulungan yung ating mga mothers. Dahil sa tulong ng mga pulisiyang ito, mas magiging mas enable or mas magiging katuwang ng nanay yung environment kapag itong mga pulisiyang ito ay in place, no? Actually, Ms. Steph, ma-share ko lamang, no? Kapag ako nagpupunta sa mall at kasama ko yung aking baby, yung firstborn ko actually, I tend to, dati ang tinitignan namin, saan kaya masarap kumain, no? Pero sa ngayon, ang unang-una ko talaga yung tinitignan, meron kayong lactation station dito? So, sa mga ganong paraan, no, kapag na-strengthen natin yung mga policies natin in place, maaari or mas dumami yung mga facilities or mga health stations na breast friend working place ay mas may encourage si mother or may iisip ni mother na ay kahit pala lumabas ako, meron akong space where I can breastfeed my child. So, ayun po yung importanteng ginagawa po natin sa ngayon.
1: Kasi dito sa theme ng World Breastfeeding Week ngayong taon ay naka, kumbaga, binibigyang diin ang salitang sustainable. Sa konteksto ng sustainability, paano po ba nakatutulong ang breastfeeding, hindi lamang sa kalusugan,

0: naging sa ating kapaligiran?
1: Opo. Actually, ang breastfeeding po ay friendly po no sa ating environment dahil diretso po na naghahakab or naglalatch ang ating baby no sa breast ng mother. So hindi na po natin kakailanganin ng kahit anong instrument para po ma-encourage or para po ma-sustain yung breastfeeding natin. Kaya rin siya tinawag na sustainable, no? Dahil hindi mo na nga kakailanganin ng ibang mga equipment para ikaw ay makapagpasuso. Talagang ang kailangan nating gawin or bantayan ay ang kalusugan ng nanay at gabayan siya sa kung paano sa tuluyang makakapagpasuso.
0: Miss Joy, paano naman po maaaring makilahok ang mga ordinaryong mamamayan, hindi lamang siguro no, yung ating mga mommies sa pagsusulong ng breastfeeding advocacy?
1: Opo, yung ating pong mga nanay no, na nanonood or nakikinig dito sa ating usap-usapan, maaari po kayong lumapit sa inyong pinakamalapit na health center sa inyo para po kayo po ay updated no sa kung ano ang mga activities na pwede po natin pwede po tayong mag-join or makilahok. Gayun din ang mga Facebook page ng ating mga pangunahing departamento, andyan ang ating National Nutrition Council, andyan ang ating Department of Health, and of course, UNICEF Philippines po. No, ilan lamang yan, mga nabanggit pong yan, mga ahensya na tumutulong din sa atin para maibigay ang mensahe ng World Breastfeeding Week. So, pwede po tayong mag-access sa mga ganyan.
0: Miss Joy, bilang isang nutrition expert at bahagi na rin po ng UNICEF Philippines, ano po ang inyong personal na mensahe sa mga mommies, mga ina na nahihirapan o nagdadalawang isip na magpasuso?
1: Opo, para sa ating mga nanay na sa ngayon, na siguro po nanonood kayo no, at meron kayong mga challenges when it comes to breastfeeding your child, kaisa niyo po kami, ako lalo na personally, kaisa niyo po ako sa pagpapasuso dahil ayun nga po, pinagdaanan ko rin yan. Pero rest assured that kung ano man po yung mga challenges na kinakaharap natin ngayon or kinakaharap ninyo, meron po tayong mga taong pwedeng lapitan at meron po tayong mga pulisiya na tumutulong sa atin para magampanan natin itong mga bagong role natin kung kayo po ay mga first-time moms, no? Maaaring mahirap sa umpisa, maaaring sensitive at first, pero ang pwede natin isipin is at the end of the day, our child depend on us. The future of our child depend on us. Hence, we need to strengthen ourselves, to strengthen our environment, to strengthen our policies in order for us or para tayo ay may pagpatuloy na maibigay yung tamang nourishment para sa ating mga bata.
0: And with that po, maraming salamat po Miss Joy for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po muli. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at pag-imbita sa UNICEF Philippines. Ang UNICEF Philippines po ay patuloy po na nandito para po tulungan po ang ating mga breastfeeding inais or ang ating mga breastfeeding mothers. Maraming salamat din po sa Radyo Pilipinas at Ms. Steph. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan, ang Nutrition Officer ng UNICEF Philippines, walang iba kundi si Ms. Mary Joy Menorca. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Anong latest?
7: Usap-usapan.
6: Usap-usapan.
7: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At tayo nagbabalik na sa programang Usap-Usapan dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mula sa ating diskusyon patungkol sa World Breastfeeding Week ngayong buwan ng Agosto. Ayan, nabanggit ko na, buwan ng Agosto. Ano pa ba ang meron sa buwan ng Agosto? Syempre, para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng buwan na ito dahil dito natin ipinagmamalaki ang ating pambansang wikang Filipino. At kaugnay po nito ay gusto namin nga ihandog muli sa inyo sa pamamagitan ng ating programang Usap-Usapan ang ating naging panayam sa programang Ang Pilipinas Ngayon kay Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI President Jovelyn Tainan, dahil meron po silang nakatakdang event na may kinalaman po sa buwan ng wika na gagawin sa Agosto 15 sa Batyam. Ayan, napakahalaga po niyan ng interview na yan dahil tinalakay namin dito ni Ma'am Jubay kung gaano ba kahalaga yung paggamit ng wikang Filipino, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na kumbaga naiwan nila yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas, nagpunta sa iba yung dagat upang mabigyan sila ng magandang buhay. Syempre, yung paggamit kasi ng wikang Filipino sa ibang bansa, parang doon mo napapanatili yung iyong identity kasabay ng syempre pagsunod pa rin sa ating kultura, pakikisama din sa ating mga kababayan na nandoon sa same host country. Talaga napakaraming factors para masabi mo sa sarili mo na kahit nasa ibang bansa ako, Pilipino pa rin ako. So atin pong pakinggan at subaybayan ang ating naging panayam kay FFCI President Jovelyn Tainan. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programa. Unang-una kasi nabanggit ko na nga po na meron kayong, kumbaga kayo po ay may event na may kaugnayan po dito sa buwan ng wika ngayong Agosto. So sa pagdiriwang po ng buwan ng wika sa bansang Israel, paano niyo po ba inilalarawan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng wikang Filipino sa gitna ng diaspora o pamumuhay po sa ibang bansa?
8: Okay. Bali, sa federation po dito ano sa FFCI, it is our first attempt po na celebrate ang buwan ng wika dito sa Israel. Sa pagkakalam ko, kasi sa amin, ang pagkakaroon ng events na mga ganito is nakakatulong para mapanatili ang pagkakakilanlan, mapatibay ang ugnayan namin ng mga Pilipino at sa komunidad na maipasa ang kultura sa mga susunod na henerasyon na nandito sa ibang bansa, lalo dito sa Israel.
0: Kasi ayun, may event po kayo ng August 15. Ano-ano po ba yung mga programa o initiatives po na nakapaloob para po dun sa buwan ng wika event nyo po sa darating na Agosto 15?
8: Ang pinakalayunin nito, Steph, is yung upang magtipon-tipon ang mga Filipino workers dito sa Israel, no? Kasi alam naman natin na laging nagkakaroon ng giyera dito. And basically, sana Independence Day ang se-celebrate namin, but due to the war previously, hindi po kami nakapag-celebrate. So, nung naging okay na po ng yung sitwasyon dito, pwede na po ulit kami magpa-event. So, sakto naman po na Agosto ngayon. So, it is, we'll celebrate dyan po sa atin yung buwan ng wika. So, napag-usapan po namin na ito yung gagawin namin tema sa ngayong buwan, no? Para makapag-celebrate yung how a single language was made para mas mapadali po yung komunikasyon natin mga Pilipino kahit nandito po kami sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para lahat din po na ito din po ay para po sa amin tsaka mga batang Pilipino na nandito and all the visitors na maalala yung ma-celebrate din po yung Open Door Friendship of Israel and Philippines. And para po ma-remember din yung history natin, ano? And to remember the late President Manuel L. Quezon, who is known as the father of the national language natin mga Pilipino.
0: Sa inyo pong karanasan bilang isang Filipino community leader diyan sa Israel. Ano po yung mga hamon na kinakaharap po ninyo sa pagpapanatili ng wikang Filipino sa isang bansa na hindi ito ang pangunahing wika, kasi yung wika po diyan, tama po ba, Hebrew po?
8: Yes po, Hebrew tsaka Arabic. Yun po yung main na language dito. Parang ang mga Pilipino dito, no, parang nagiging ang Filipino kasi sila yung resilient na nagtatrabaho dito sa as far as I know, ah. Kasi mas ano kasi tayo na magsalita ng iba't ibang lingwahe. Unlike others, ano. Mas madali po kasi maka-adapt ang Pilipino, but lalo dito kasi Hebrew, tapos nagsasalita kami ng dialect namin sa in my part. Nagsasalita ako ng Ilocano, Katkana, you know. Tapos pag nasa trabaho naman kami, yung amo namin, usually English or Hebrew yung pananalita. And then dun sa iba naman is usually English or Arabic. So parang nagkakaroon na lang kami ng yung talagang pag-uusap na ganito, no? Pag magkakasama kami during weekdays at saka sa mga ganitong events.
0: Gaano po ba, kasi nabanggit nyo kanina, yung pinakalayunin nitong gagawin nyo po na Buwan ng Wika event sa August 15. Although nabanggit nyo na parang ito ay delayed celebration ng Independence Day dahil nga sa sitwasyon ngayon sa Israel. Pero gaano po ito kahalaga dun sa pagpapalakas ng ugnayan po, no, ng mga Pilipino doon sa mga susunod na henerasyon? Kasi bukod sa ating OFWs, meron din tayong mga kasama dyan, mga kababayan na nakapangasawa din ng Israeli nationals.
8: Okay. Yes po, Steph, no? Napakahalaga po kasi para makapag-reconnect din po kami with each other paminsan-minsan, makapagkwentuhan at saka maipakita po yung potential ng mga Pilipino, ang mga angking talino ng mga kababayan natin, tsaka usually po kasi, di ba, pag sa lingwahe, always connected po kasi yung culture natin. So, magkasama po lagi yan, eh. Nai-ignite kasi yung ano, yung connection ng bawat isa pag may mga ganitong okasyon. Nare-remember po kasi natin kung saan po kami nang galing, yung nagkakaroon din po ng pag ganito kasi pagtitipon din, nawawala yung fitness, no?
0: Mm-hmm.
8: And dito po kasi, actually dito sa event na gagawin namin this August 15, ang mga mag-represent po dito, no? Usually, mga batang Israel-Filipino.
0: Mm.
8: Ini-involve po talaga namin yung mga bata, no? They are youth, actually. Mm-hmm. Yung main na isa sa magpe-perform in this. Ini-involve po namin sila para mas ma-feel po nila kung ano po yung kultura at saka kung paano po namin i-ano yung lingwahe natin in one, parang yung magkasama ba yung pananalita ng Tagalog. Kasi yung mga bata dito na Israeli, Filipino, or in other nationality, ang language po kasi talaga nila is English or Hebrew, mm-hmm, or yung sa dialect ng half ano nila, parent. Pero natuturuan pa rin po sila magsalita ng Tagalog.
0: Mm.
8: And tinuturo din po ng mga parents din po nila, no, yung mga sayaw natin, pinapakanta din po sila ng mga Pilipino ano natin. So, parang pag nakikita namin sila, i-ignite po yung ano, no? Nagmamano po sila, yung mga ganun. Yung po at opo, hindi po yung nawawala sa mga youth na nakakasalamuhan namin dito.
0: Ito naman po, no, Ma'am Jubay, sa inyo pong pananaw bilang pangulo po ng FFCI, ay paano po nakatutulong po, no, ang pagpapanatili ng wika Filipino sa, although medyo napahagingan nyo na po ito kanina, pero dahil karamihan po dyan ay mga OFWs na talagang nagsisika para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.
8: Uh-huh.
0: Paano po nakakatulong na itong pagpapromote natin ng Filipino language doon sa pagpapatibay ng identity at doon po, syempre, mapanatili po yung unity among the Filipino communities po dyan. Kasi kung di po ako nagkakamali, umbrella organization po ito nga FFCI.
8: Yes po, ma'am.
0: Mm-mm.
8: Isa po ito sa federation na pinakaunang, this is 2012 actually, na nabuo dahil din po sa tulong ng OWA at sa imbahada natin dito sa Israel.
0: Speaking of that po, ano po ang magiging involvement po dito, no, ng ating embassy, maging yung ating MWO para mas lalo pa po natin na kumbaga the more the merrier po tayo dyan sa event na yan.
8: Opo. Pinag-aanoan pa namin, ma'am, no? But actually, we know already yung event natin. Naghihintay pa lang po kami ng schedule kasi very busy yata po si Amba. I think one of the three of the personnels from the Philippine Embassy will be joining us.
0: Mm.
8: Like also before, no, lagi po silang nandun. And dalawa po kasi yung event na magaganap that day. Eh.
0: Mm-hmm.
8: Sa umaga po yung MWO organization, yung event po kasi usually anniversary ng Cordillera. And then the event, yung pangkalahatan na po kasi the federation consists of Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao representation. And yung tanong mo kanina, Steph, yung parang mahirap, yung inculcation doon sa mga OFWs, no? Paano ko ba yun yan? No?
0: It's alright po, no? Siguro, ito na po, no, I think in connection din po dun sa nauna ko pong tanong. Ano na lang,
8: yes,
0: po, no, yung inyong mensahe sa mga Pilipino sa Israel, lalo-lalo na yung ating mga OFWs, no, na hindi lamang nandun sa Israel, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Kasi maraming mga embahada ang may meron pa silang mga pa-contest, no, para dito sa buwan ng wika. Kumbaga ay talagang well promoted ang Filipino language this August, lalo na sa iba't ibang mga Filipino communities sa buong mundo. At yun nga po, no, ano yung inyong mensahe hinggil sa kahalagahan po ng patuloy na paggamit at pagpapahalaga sa ating pambansang wika kahit wala dito sa Pilipinas?
8: Siguro, ano, ang wikang Pilipino kasi nagsisilbing tulay sa pagkakakilalan ng natin, mga Pilipino, and nagbubuklod po sa ating mga overseas Filipino workers, no, sa Israel mismo, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating sariling kultura, pagpapalakas po ng samahan sa gitna ng banyag ng kapaligiran. Mm-hmm. And dito sa Israel kasi we are known as Filipino sa caregiving sector, ano?
0: Mm-hmm.
8: At ang tawag nga nila sa amin dito, Pilipinit. Pag sinabi nilang Pilipinit, alam mo na Pilipino yon na caregiver. Mm-hmm. And hotel workers as well. And dahil po sa pinamalas ng mga naunang Pilipino sa klase ng trabaho nila dito, of course, nasinundan din po namin, karamihan ng mga Pinoy dito, kasama na kami po, ay gusto namin panatilihin yung pagmamahal sa trabaho at ibang klase sa pag-aalaga ng mga aming alaga, no? Until now kasi karamihan sa employers, they prefer Filipino caregivers. But then, of course, sa sitwasyon natin ngayon, wala na pong pumapasok dito, no? So, mga kami-kami na lang po na nandito yung nagtatrabaho sa ngayon. And isa pa po parang naniniwala po kasi ako na hindi lang para sa lingwahe nakita ang pagiging Pilipino natin. Well, at in fact, para maipromote po natin yung buwan ng wika, no? Pero sa pagyakap din po ng ating pinanggalingan, our roots as Filipinos,
0: mm-hmm.
8: Sa mga sayaw, kanta, panitikan at values nating mga Pilipino na kailangan namin nating balikan at alalahanin para maipamuhay ulit namin as OFWs, ambassadors ng Pilipinas. Kasi sa panahon ngayon, nawawala na ang mga yun, eh. Kaya naman yung Steph, ano ko lang to, ah. Kaya mm-hmm. naman yung salita ni Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. Nakikita po ba natin ito, no? At ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Isa pa dito, ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi... ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi tumulong upang siya ay ibangon. Napaka-timely po ng mga sayings na ito sa sitwasyon ngayon. It is a valuable life lesson in our cultural values and wisdom from our older generations.
0: And with that po, maraming salamat po, Ma'am Jubay, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
8: God bless din po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po. At inyo pong napakinggan ang ating naging panayam kay Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI President Jovelyn Tainan patungkol pa rin sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa bansang Israel. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Usap-Usapan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa Wirecast, nandyan si John Paul Muntad. At nandito din sa ating studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyo. Maraming salamat sa lahat ng nakinood o nakinig-nood, rather, ng programang Usap-Usapan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits pong muli sa susunod na Sabado.
9: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
10: Usap-usapan.
9: Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
10: Usap-usapan
9: sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman po ang nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng mga homeowner association. Katuwa nga ating mga nakakasama mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito ay napapanood at mapapakinggan ninyo sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una na po sa ating social media platforms. Live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin tayong napapanood sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. I-search nyo lamang po sa inyong browser, sa inyong YouTube, ang Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napakikinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan naman ng PBS eVox Receiver app. Pwede nyo po i-download yung app, yung PBS eVox Receiver app sa inyong mga Android phone, maging sa inyong Apple phone, ganyan. At para naman sa ating mga overseas Filipinos working and living abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast gamit ang pasilidad ng United States Agency for Global Media o mas kilala bilang Voice of America o kaya naman o VOA sa Tinang Tarlac sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang shortwave frequencies. Ang 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol sa dalawang mahalagang proseso sa HSAC, ang mediation at adjudication. Kaya tutok na kayo mga kabayan, Lalo na kung mayroong hindi or meron kayong hindi pagkakaunawan sa inyong Homeowners Association para malaman nyo kung ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, ating tatalakayin ang ilang kasong dinesisyon na or ang isang kasong dinesisyon na ng Korte Suprema patungkol sa isang intra Homeowners Association dispute, ang kasong Arto Pigarin versus City of Muntinlupa et al. Para talakayin ang mga topic na nabanggit ko sa ating intro kanina, makasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Alisa Ronalyn C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1. Magandang araw po, Attorney Ali. Welcome po sa panibagong episode na naman ng programang Housing Rights with HSAC. Attorney Ali.
7: Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Jay. Okay. On behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III and the entire commission and bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. Sana po ay marami po tayong matutunan na aral ngayong araw na ito.
6: Pero bago po tayo tumungo sa ating talakayan, Attorney, ano po muna yung mga paalala para sa ating mga tagapakinig?
7: Ayun po. Dahil po, Sir Jay, no, ito na po ang ating 9th episode at ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahahalagang polisiya at kaugnay na landmark cases mula sa Korte Suprema. Umaasa po kaming mas magiging malinaw sa ating mga tagapakinig at sa kanilang mga karapatan, no? At ang tamang prosesong dapat sundin sa ilalim ng batas. Ngunit, gaya nga po ng sabi niyo, Sir Jay, bago po tayo magsimula,
6: yes,
7: nais lang po nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito. Dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa HSAC ay nireresolba po yan base sa alegasyon at ebidensya na sumusuporta nito. Kumbaga po, case-to-case basis pa din po talaga, sir.
6: Opo.
7: At magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base po sa ebidensya na iprepresenta ng bawat panig.
6: Ayun. So, malinaw mga kababayan, ito po ay isang gabay o paalala lamang. So, Attorney, sa mga nakalipas na episode dito sa ating programa, napag-usapan na po yung 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Maaari po ba nating balikan muna ito para maalala ng ating mga kababayan kung gaano ito kalaga, lalo na kung mayroon silang mga inireklamo sa kanilang asosasyon o mayroon rin itong kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayon?
7: Tama po iyan, Sir Jay, no? Mayroon po tayong tinatawag na 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Ito po ang nagsisilbing rulebook, no? O opisyal na alituntunin para sa pagpapasya ng mga kasong inihain sa ating tanggapan. At ginawa po ang rules na ito para matiyak po na patas, mabilis at hindi magastos ang pagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission. Sapagkat mayroon po tayong malinaw na proseso at mga takdang panahon o yung tinatawag nating reglementary period, no? Upang po naiiwasan ang matagalang paghihintay at sinisiguradong gumugulong ang hustisya para sa magkabilang panig. Kung ang ating mga tagapakinig o tagapanood ay mayroon pong nakahaing kaso sa HSAC, o kaya naman po ay pinaplano o binabalak po nilang maghain ng reklamo, mahalaga po na mayroon po tayong idea, no, sa flow ng procedures, ng ating procedures sa HSAC upang po masiguro nilang hindi sila basta-basta matatalo lamang base po sa teknikalidad ng kabilang kaso.
6: Yun, napakalaking bentahe po talaga kung meron ng kaalaman ng isang nagreklamo patungkol sa tamang proseso, lalo na sa mga pag-aasikaso ng papeles na kanilang kakailanganin. Paano, Attorney? Halimbawa po, mayroong isang homeowner na nagka-problema sa kanyang developer o kaya naman ay mayroong gulo mismo sa kanilang homeowners association. Paano po nagsisimula ang proseso sa ilalim ng rules of procedure ng HSAC?
7: Yes, Sir Jay. Ang ganun pong alitan no, ng isang homeowners at against sa kanyang developer o kaya homeowners association, ang jurisdiction po niyan ay nasa HSAC. At magsisimula po talaga ang paghahain, ang proseso ng kaso sa HSAC sa pagsusumiti po ng verified complaint ng ating complainant. So meron po tayong complainant, siya po ang nagfa-file ng case. Verified complaint po ang isusumiti niya sa HSAC at ang ating adjudicator ay magbibigay po yan ng summons po no, para po bigyang alam. Bigyan po ng information yung ating respondent na mayroong kasong naihain against sa respondent. At of course po, kapag po naihain ang verified complaint at nakapagsumite ng verified answer ang ating respondent, hindi po agad isinasalang sa adjudicator ang kaso para pagdesisyonan. Dadaan po muna ito. Ang kaso, dadaan muna sa mandatory conference. So, ano nga ba ang tinatawag nating mandatory conference? Dito po, unang nagkakaharap ang mga partido sa ilalim ng pangangasiwa ng HSAC. Maliban sa opisyal na paghahanda o paglalatag sa kaso, ang layunin ng mandatory conference ay tignan kung mayroon pa bang posibilidad na maresolba ang kaso nang hindi na umuusad sa mas mahabang proseso ng isang regular na kaso. So sa conference na ito, pinag-uusapan muna kung ano ba talaga ang mga isyung dapat resolbahin. Inaayos din ang mga dokumento, no? At iba pang mga bagay na makatutulong para maging maayos ang takbo ng kaso. At isa rin po sa pinakamahalagang layunin niya ay malaman kung mayroon pang pagkakataon na magkasundo ang mga partido. Kung makita naman po ng ating regional adjudicator na mayroon pang chance, no, mayroon pang pagkakataong magkaroon ng pagkakasundo ang o areglo, no, ang ating mga partido, maaaring i-refer ang kaso sa mediation.
6: Pero so, bakit po mahalagang sundin ang rules of procedure sa pagresolba ng kaso sa HSAC, attorney?
7: Opo, mahalaga po talaga ang ating rules of procedure sapagkat ito po ang magbibigay ng due process sa bawat panig po, no, para mapakinggan po ang dalawang panig. Kailangan po nating sundin ito at yun nga po, sa proseso nga po ng mandatory conference, nandyan po kasi ang mediation. So baka po kasi maaayos pa ang case natin through mediation, mas mabilis pong natatapos ang kaso. So kapag po natapos ang conference, no, maglalabas po ang regional adjudicator natin ng mandatory conference order. So dito po sa order na ito, sa mandatory conference order na ito, nakasaad ang mga mapag-uusapan, ang mga isyung natitira pang dapat resolbahin. At yun na nga po, ang mahalaga din po dito ay isasagawa po ang mediation.
6: Kung sakali pong nai-refer na ang kaso sa mediation, ano po ang susunod na mangyayari dito, attorney?
7: Ayun po. Kapag po nai-refer na ang kaso sa mediation, magsisimula na po ang tinatawag nating mediation proceedings. So sa prosesong mediation proceedings na ito, sinusubukan po nating tulungan ang magkabilang panig na magkaroon ng voluntaryong kasunduan or yung amicable settlement sa tulong ng isang neutral na mediator. And yes po, sa HSAC po, mayroon po tayong mga trained mediators. At napakahalagang...
6: Yung susunod kong katanungan dyan. Sige po, continue po tayo, attorney.
7: Okay po, sir. At napakahalaga pong tandaan na ang mediator ay hindi po siya hukom o adjudicator. Yep. No? Ang mediator po, hindi po siya nagpapasya kung sino po ang tama o mali. Hindi rin po siya nagbibigay ng desisyon sa kaso. At sa ilalim nga po ng ating 2025 HSAC Rules of Procedure, ang mediation ay dapat maisagawa sa loob ng 30 araw or 30 calendar days mula nang ma-refer ang kaso sa mediation. At kung kinakailangan pa po no, ng kaunting panahon, kasi kung isang usap lang, nagkaayos sila, maganda po yun. Pero kung kinakailangan pa po ng kaunting panahon para maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, maaari itong i-extend Basta't hindi po ito lalagpas ang buong proseso ng mandatory conference at mediation, hindi po lalagpas ng 60 araw or 60 days mula sa unang mandatory conference. Bakit po? Sapagkat sa ganitong paraan, nabibigyan po ng sapat na pagkakataon ang mga partido na maresolba ang kanilang alitan sa mapayapang paraan, habang tinitiyak din na hindi po naaantala ang pag-usad ng kaso kung hindi naman po magtagumpay ang mediation.
6: Ayun. So dito po sa 60 days, ito na po yung final para sa mediation committee attorney para maglabas sila ng desisyon.
7: Ay, Sir Jay, no, dito po sa ating 60 days po kasi, yun po yung buong mandatory conference. So yung mandatory conference po kasi, doon po natin tatalakayin ano po ang mga issue ng mga partido. At kung gusto pa po nilang magkaayos, within that 60 days, magkakaroon po tayo, pwedeng ma-refer ng mediation. Kung saan po nga, meron po tayong mediator na tutulungan po niya ang bawat partido na magkaroon ng areglo. Okay. Ngayon po, kung wala pong pagkakasundo po no, sa mediation, ite-terminate po yung ating mediation at magbibigay ng mediation mandatory conference order po. No, at mayroon pa pong susunod doon na proseso sa ilalim ng ating HSAC Rules of Procedure.
6: Opo, opo. Kung sakali naman pong tumangging dumalo sa mediation ang magkabilang panig attorney o kaya naman isa sa kanila, ano po ang mangyayari sa reklamo?
7: Ayun po, sa mediation po kasi ito po ay voluntaryo dapat po no, sa mga partido kasi sila po ang maghahanap ng solusyon sa kanilang problema. At kapag hindi po sila nagkasundo, no, ang
6: Apo.
7: Dalawang panig, nag-mediation po, hindi po sila nagkasundo. Mahalagang tandaan po kasi na ito po yung pagkakataon no, para sa mga partido para makahanap ng solusyon ng kanilang hindi pagkakaunawaan. So kung magtatagumpay pa ito, mas mabilis pong matatapos ang kaso. Ngunit kung hindi po ito magkakaroon ng settlement, magpapatuloy po ang adjudicatory process na nakasaad sa nabanggit nating 2025 HSAC Rules of Procedure kanina. Kung saan po ang ating regional adjudicator na po ang magpapasya batay sa batas at sa mga ebidensyang isusumite ng mga partido. So sa puntong ito po, no, pag hindi po nagkaroon ng successful mediation, hukom na o parang isang judge ang adjudicator natin sa HSAC, siya po ang magja-judge, magde-decide po sa kaso.
6: Kung ay ano naman po, ibang sitwasyon. Halimbawa naman po ay nagkasundo naman yung magkabilang panig attorney, ano naman po ang mangyayari?
7: Ayun po sir, mas mapabilis po na matatapos ang ating kaso kapag po nagkasundo sila during mediation, magagawa po sila ng kanilang compromise agreement. At base po sa compromise agreement, dun na po maglalabas ng desisyon ang ating adjudicator. Base po sa compromise agreement during their mediation.
6: Ayun. Para kung baga meron silang settlement na, no, attorney?
7: Yes po, Sir Jay.
6: Pero kung sakali po, may visa po ba ang settlement agreement na napagkasunduan sa mediation kung sakaling magbago ng isip ang isa sa dalawang panig na gusto pa nilang ituloy yung kaso?
7: Ay, yun lamang po sir, no? Kapag po kasi na-submit na po yung, kapag po nagkaroon sila ng settlement during mediation at nagpirmahan na po ang mga partido, isusumiti po kasi ito sa adjudicator para po i-approve ito at dito po magbabase ang desisyon ni adjudicator. Kaya dapat pong pahalagahan po na bago po nila pirmahan ang compromise agreement, dapat po ay sigurado na sila doon po sa kasando ang magaganap po during mediation.
6: Ayun. So, paano nga po uli kung ang mangyayari attorney kung hindi magkasundo ang magkabilang panig para malinaw sa ating mga tagapakinig?
7: Yes po. Kapag po nagkasundo, magkakaroon po sila ng compromise agreement. Ngunit kapag ang mga partido ay hindi magkakasundo, magpapatuloy po ang adjudication process sa HSAC at dedesisyonan po ito ng ating regional adjudicator base po sa mga aligasyon at ebidensyang isusumiti nila.
6: Ayun. So, nabanggit niyo po adjudication. So, ano naman po ang kaibahan nitong adjudication dito sa mediation, attorney?
7: Magandang tanong po iyan, no, Sir Jay.
6: Apo.
7: Kanina ko pa po nababanggit ang mediation at adjudication. Marahil marami na pong nalilito sa ating mga taga-subaybay. Ano ba ang pinagkaiba
6: Ayun nga
7: ng
6: po, para
7: mediation
6: mas malinawan sila.
7: At adjudication? Tama, sir. So, sa madaling salita, ang mediation ay tungkol sa paghahanap ng mapayapang paraan upang magkasundo ang dalawang panig. Samantalang ang adjudication ay tungkol sa proseso ng pagdedesisyon ng kaso. So sa mediation po, mayroon po tayong isang neutral na mediator na siya pong tumutulong sa mga partido na makipag-usap at maghanap ng solusyon na pareho nilang matatanggap. Pero mahalagang tandaan na ang mediator po ay walang kapangyarihang magpasya kung sino ang tama o mali. Ang magiging kasunduan kung mayroon man ay kusang loob po iyan na pinag-usapan ng mga partido. Sa kabilang dako naman po,
6: Apo.
7: Sa adjudication naman, iba na po ang layunin dito. Kung hindi po nagkaroon ng settlement sa mediation, ibinabalik ang kaso sa regional adjudicator upang ipagpatuloy ang proceedings. Dito na po susuriin po ng ating adjudicator ang kanilang position paper, affidavits, at iba pang mga ebidensya na isinumite ng mga partido. At batay sa mga ito at sa ating mga umiiral na batas, ang regional adjudicator ang maglalabas ng desisyon ng kaso. At mahalaga lamang pong malaman ng ating mga tagapakinig na hindi na po ulit magsisimula sa umpisa ang kaso. Tuloy-tuloy lamang po ang proseso, ang mga hakbang na nagawa na po ay mananatili na pong bahagi ng kaso.
6: Ayun. So, balikan ko lang po, attorney. Balik lang po ako konti doon sa mediation kasi may dito sa nabanggit nyo sa adjudication, may mga isusumite ng mga papeles, mga position paper, affidavit, or mga ebidensya. Dito po ba sa mediation nagkakaroon na ng pagsusumite nito mga papeles na ito?
7: Wala pa po, sir. Talaga pong mag-uusap lamang ang mga partido. Ipa-facilitate po yan ng ating mediator para tulungan po sila na mag-usap para po maareglo yung kaso. So wala pa pong isusumite during mediation. Mag-uusap lamang po talaga ang mga partido.
6: Kumbaga nagaharap-harap lang muna sila dito, attorney, kasama si mediator.
7: Yes po, sir. Tama po.
6: Ano naman po ang ginagawa ng regional adjudicator kapag bumalik na ang kaso o hindi na resolba sa mediation?
7: Ayun po, kapag po hindi na resolba sa mediation at binalik na po ang kaso sa ating adjudicator, ito na po yung na-mention ko po kanina, no,
6: Apa.
7: Na maglalabas po ng order ang ating regional adjudicator na uutusan po ang bawat partido na magsumite ng kanilang verified position paper sa loob po ng 15 araw or 15 calendar days mula po sa pagkatanggap ng order. So kalaki po nitong position papers po, no,
6: Apa.
7: Ang ating mga affidavit na ng kanilang mga testigo at lahat po ng documentary evidence na nais nilang gamitin bilang suporta sa kanilang mga claim o depensa. At ito po ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng adjudication. Dahil dito po sa verified position papers na ito, dito inilalahad ng bawat panig ang kabuuan ng kanilang kaso. Dito po nila ipinaliliwanag ang kanilang mga bersyon ng mga pangyayari. Malinaw po dapat nilang inilalahad kung ano ang kanilang hinihingi, ano ba ang mga isyong dapat pagpasyahan, ano ba ang mga batas, no, at desisyong sumusuporta sa kanilang panig. At ano ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kanilang mga sinasabi. Kasama rin po nga dito yung affidavit ng kanilang mga testigo sapagkat sa ilalim po ng rules, no, ang mga affidavit na ito, ito na po ang nagsisilbing direct testimony ng ating mga testigo. Kaya napakahalaga pong kumpleto at maayos ang mga dokumentong isinusumite.
6: Ayun. So, linawin lang natin, ha? 15 araw, 15 working days. Kasi yung iba nalilito po dyan sa working days or hindi nila
7: Ay.
6: I...
7: Sir,
6: or calendar days,
7: calendar days.
6: Calendar days po pala. Kasi yung iba, itinuturing nila yung ano lang, Monday to Fridays lang, hindi kasama yung Sabado Linggo. Pag sinabing calendar days, buong linggo po, kasama yung Sabado Linggo.
7: Yes po, pag calendar days po, hindi lang yung working days
6: pati
7: na
6: yung mga
7: Monday to
6: holidays.
7: Friday. kasama po ang Saturday, Sunday, holidays.
6: Opo.
7: So calendar days po ang basehan natin,
6: ayun.
7: Sir Jay.
6: Kasi nalilito po yung karamihan dyan, attorney. Alam nyo naman yung iba natin mga kababayan. So diretso na po tayo. Bago po magkaroon ng pagkakataon ng medyo, or may... Ulitin po natin. Meron po bang pagkakataon na ang mediation sa pagitan ng

0: po siyang magpatawag ng clarificatory hearing. Maari rin po siyang mag-utos ng ocular inspection ng proyekto, no? Pupuntahan po nila ang actual na lokasyon. Maari rin pong humingi ng verification ng corporate o project records mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o mag-issue ng subpoena para sa mga kinakailangang dokumento o impormasyon. At ginagawa lamang ang mga hakbang na ito kung kinakailangan. Upang matiyak na ang magiging desisyon ay nakabatay sa kumpleto at sapat na impormasyon at ebidensya kapag naisumiti na ang lahat ng position papers o lumipas na nga po yung itinakdang araw natin na 15 calendar days para sa kanilang pagsumite, dito na po ituturing na submitted for decision ang kaso. At ang regional adjudicator ay mayroon pong 9 na pong araw, 90 calendar days upang maglabas ng desisyon. Maliban na lamang po, no, kung mayroong mga pagkakataong pinapayagan ng ating rules of procedure na pansamantalang masuspindi ang pagtakbo nung panahon na ito. Opo. Tulad na nga po ng aking nabanggit na isasagawang clarificatory hearing or ocular inspection.
1: Kumbaga dagdag pa po yung mga araw na yon, attorney.
0: Yes po, sir. Sapagkat yun na nga po ipapata sa clarificatory hearing, maaari po kasing ipatawag ang mga partido. O kaya naman sa ocular inspection, kailangan po nila ng araw na bisitahin mismo yung lokasyon ng proyekto. Kaya yun po, doon lamang po sa mga pagkakataong iyon, maaaring masuspende. Pero po yung buong reglementary period po na desisyonan yung kaso ay 90 days po. Mula sa araw na decided, submitted for decision na po ito.
1: Opo. So, nabanggit nyo kanina na yung adjudicator ay pwedeng magpadala ng mga tauhan doon sa lugar para magkaroon ng pagsusuri. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng investigasyon yung adjudicator maliban doon sa mga pinresentang mga ebidensya o mga papeles ng magkabilang panig, attorney?
0: Maari po itong gawin ng adjudicator po, no, na mag-ocular inspection po para puntahan po talaga ang actual, for example po, no, ang sinabi po doon ay non-development at gusto lamang kung siguraduhin ng ating adjudicator na wala talagang development doon sa subdivision, maari pong mag-conduct ng ocular inspection.
1: Ayun, para mas malinaw naman talaga. So, sa madaling salita po, Attorney Ali, ano po ang pinakamahalagang pagkakaiba ng mediation at adjudication para lubos na maunawaan ng ating mga tagapakinig at mga nanonood na ating mga kababayan?
0: Kung ilalarawan po natin sa simpleng paraan, ganito po iyon. Sa mediation, ang mga partido ang maghahanap ng solusyon. Sa adjudication, ang regional adjudicator po ang magre-resolba sa issue ng kaso. So sa mediation, ang layunin po ay tulungang magkaunawaan ang mga partido at kung maaari, makabuo po sila ng kasunduan na pareho nilang matatanggap. Sa adjudication naman po, kapag po hindi po talaga posible ang pagkakasundo, no? Ang HSAC na po ang kikilos upang resolbahin ang kaso batay sa katotohanang pangyayari, sa mga ebidensyang isinumite, at higit sa lahat kung ano ang sinasabi ng ating batas. So magkaiba man ang kanilang papel, no? Ngunit pareho silang mahalagang bahagi ng proseso sa paghahanap ng resolusyon ng mga kaso o hindi pagkakaintindihan sapagkat ang mediation ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga partido na sila mismo ang lumutas ng kanilang alitan at kapag hindi naman po ito nagtagumpay, ang adjudication ang nagsisiguro na ang kaso ay magkakaroon pa rin ng makatarungan, malinaw at may bisang resolusyon.
1: Ayun. May napansin lang ako, ang magkaiba man sila, attorney, pero meron silang pagkakapareho, yung pagiging neutral, no, attorney?
0: Yes po. Ayun. Yes po, sir. Sapagkat, yun nga po, ang layunin din po talaga ay maayos po, no, maresolba yung kaso. Ngunit sa mediation, binibigyan ang mga partido po na sila ang umayos. Sa adjudicator naman po, siya po ang magsosolve ng kaso but base pa rin po ito sa aligasyon, sa ebidensya at sa kung ano ang sinasabi ng batas.
1: Ayun. Attorney, ngayong malinaw na sa ating mga tagapakinig ang proseso ng mediation at adjudication, tingnan naman natin kung paano ito naiuugnay na sa isang aktwal na kaso. Yan ay

0: Isa pagbabalik ng ating programa, makalipas lamang ang ilang paalala mula sa aming Himpila na Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
5: Housing Rights with ASAC sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with ATSAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at makakasama pa rin natin si Attorney Alisa Ronalyn C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1 ng ATSAC. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, please like, share, follow, and subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, siksikliglig na kaalaman ang naibahagi sa atin ni Attorney Ali. Itong rules of procedure ng ATSAC para sa mga nag-file ng complaint at itong mga proseso sa mediation at adjudication, ganun na rin ang pagkakaiba nitong dalawa. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kasama pa rin natin si Attorney Ali. Magandang araw pong muli, Attorney Ali.
9: Hello po, Sir J. Magandang araw po muli.
0: Yun, thank you. Attorney Ali, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin itong tungkol sa landmark case na R2P Garin versus City of Muntinlupa, Honorable Inting Jaime Presnedi at Katarungan Village Homeowners Association Incorporated. Ano po ba ang nangyari sa kasong ito, Attorney?
9: Okay po, Sir J. Po, no, bago po natin talakayin ang kasong ito, nais muna nating uling ipaalala sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang ating pagtatalakay. Ang bawat kasong dinadala po sa ITSAC ay nareresolba batay sa mga alegasyon at ebidensyang inihaharap ng bawat panig. Ibig sabihin, case-to-case basis pa rin po ang pagdedesisyon sa ITSAC. Ngayon po, mabalik po tayo nga sa kasong nabanggit nyo po, no, kay Garin versus City of Muntinlupa, Honorable Inting at Katarungang Village Homeowners Association. So sa kasong ito po, ang petitioner ay may-ari ng isang residential lot sa village. Nang gusto na niyang magpatayo ng bahay sa kanyang lote, naghanda siya, of course, ng mga kinakailangang dokumento upang makakuha po siya ng kanyang building permit mula sa government, city government. At ayon po, no, sa isang city government ordinance, isa po sa mga kinakailangang isumite bago po maaprubahan ang kanyang building permit ay isang clearance mula sa Homeowners Association ng subdivision. So dahil po dito, lumapit po si petitioner sa ating respondent Homeowners Associations upang humingi ng kinakailangang clearance. Ngayon, ano po ang ginawa ng ating Homeowners Association?
0: Ayun, ano nga po ba, attorney?
9: Yes, tumanggi po silang magbigay ng clearance. Bakit? Ayon po sa asosasyon, bago po sila makapag-issue ng clearance, kailangan munang maging miyembro si petitioner ng Homeowners Associations at kinakailangan ding bayaran ang mga sinasabi nating membership fees, association dues, at iba pang assessment na ipinapataw ng asosasyon. So ngayon po, si petitioner ay hindi sumang-ayon, no? Iginiit po niya na hindi maaring gawing kondisyon ang pagiging miyembro ng Homeowners Association at ang pagbabayad ng mga naturang bayarin bago siya bigyan ng clearance na kinakailangan niya sa pagkuha ng building permit. So dahil po dito, no, na hindi po siya nabigyan ng clearance ng HOA, hindi po siya makapagpatuloy ng kanyang aplikasyon para sa kanyang building permit. Kaya naman po, siya po ay nagsampa ng kaso laban sa city government, sa Nooy City Engineer, kay Mayor, at ganun na din po sa Homeowners Associations. So sa kanya pong reklamo, hinihiling po niyang ideklarang walang bisa ang ordinansa na nag-uutos na kailangan ng HOA clearance bilang requirement sa pagbibigay ng building permit. At hiniling din niyang obligahin ang lungsod, no, yung city government, na tanggapin at iproseso ang kanyang aplikasyon kahit na wala siyang HOA clearance. So sa kabilang panig naman po ang ating city government at ang mga opisyal nito, sabi po nila ay ipinapatupad lamang naman nila ang mga umiiral na ordinansa sa lungsod. Of course, bilang mga opisyal ng pamahalaan, tungkulin nilang sundin ang mga rekisitong itinakda ng ordinansa. Okay. Kabilang na nga po doon yung issue natin na paghingi ng HOA clearance bago po mag-issue ng building permit. Samantalang naman po, ang iginiit din po ng Respondent Homeowners Association na may kapangyarihan po itong ipatupad ang mga patakaran sa asosasyon. At ayon nga sa Homeowners Association, ang paghingi ng clearance ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin upang matiyak na ang may-ari ng mga lote ay sumusunod sa mga obligasyon sa loob ng subdivision. Kabilang na po dito ang pagbabayad ng mga kaukulang dues at assessments, alinsunod po ito, no, sa implementing rules of and regulations ng Republic Act 9904. Ito po ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So bukod dito, iginiit din po ng ating mga respondents na hindi dapat dinidinig sa regional trial court ang kaso dahil ang pangunahing issue dito ay may kinalaman sa relasyon ng isang homeowner at ng homeowners association. Dahil dito, sinasabi po nila na ang usapin ay isang intra-association dispute na dapat munang iharap sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB na pinagmanahan na po ng Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, ng kanyang adjudicatory function o espesyal na kapangyarihan at kaalaman na dinggin at resolbahin ang mga ganitong klaseng alitan.
0: Ano naman po ang naging kinalaman ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB sa kasong ito, Attorney Ali?
9: Opo. So bago pa man po umabot ang pagtatalakay sa mismong issue ng building permit at ng ordinansa, nagkaroon muna kasi ng usapin kung alin ba ang tamang ahensya o hukuman na dapat unang duminig sa kaso. So napagpasyahan po, no, napag-decidean po ng Regional Trial Court na ang usapin ay hindi muna re-resolbahin ng regular na hukuman. Ayon sa Regional Trial Court, ang ugat po ng reklamo, no, ng petitioner ay ang pagtanggi ng respondent HOA na magbigay ng clearance. At ang issue kung maari bang obligahin na siya ay maging miyembro at magbayad ng association dues. So ang mga ganitong usapin ay may kinalaman sa karapatan at obligasyon ng homeowner at ng homeowners association. Kaya ito ay isang intra-association dispute. At sa ilalim nga po ng Republic Act 9904 o Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations at ng mga umiiral na panuntunan noon, ang HLURB ang may primary jurisdiction sa ganitong uri ng alitan. Sa madaling salita, sinabi po ng Regional Trial Court na dapat munang ihain ang kaso, ang reklamo ng petitioner sa HLURB. Dahil ito po ang ahensyang may espesyalisadong mandato sa mga usaping may kinalaman sa Homeowners Association.
0: Napakalaking bagay talaga, Attorney, na dapat nakatutok yung ating mga tagapakinig simula sa mga or sa mga dating programa natin kasi halos may pagkakaugnay-ugnay itong mga tinatalakay dito sa ating programa tulad nitong Republic Act number 9904 or Magna Carta for Homeowners Association kasi sa mga nagdaan po or sa nakaraang talakayan ay dito tinalakay yung mga karapatan ng mga homeowners at yung mga officer ng kanilang asosasyon. Kaya talagang napakalaking bagay po talaga, Attorney. So, sa madaling sabi po, Attorney, hindi po nagkaroon ng pagdinig sa regional trial courts ang kasong ito.
9: Hindi po. Sinuspende po ito ng regional trial court sapagkat yun nga pong sinabi nila na ang root cause po nung kaso, no, ang pagtanggi ng homeowners po na magbigay ng clearance sa petitioner. So ito po, ang issue po dito ay ang relasyon po, obligasyon ng homeowner and homeowners associations. Kaya isa po itong intra-association dispute at nasa jurisdiction po ito ng HLURB.
0: So, paano naman po ito napunta sa Korte Suprema at ano po ang naging tugon nito dito?
9: So, nung ang ating regional trial court ay nagsuspindi po, no, sa kaso at inapela po ito ng ating petitioner at umabot po ang usapin sa Korte Suprema. At ang naging desisyon o naging tugon po ng ating Korte Suprema, pinagtibay po nito ang naging desisyon ng regional trial court. So, ang unang tanong na sinagot ng Korte Suprema, kung alin ang tamang forum na dapat unang duminig sa kaso. So, ipinaliwanag naman po ng ating Korte Suprema na ang pangunahing issue ay ang relasyon ng homeowner at ng homeowners association Partikular na po sa kasong ito ay ang pagtanggi ng HOA na magbigay ng clearance at ng mga karapatan at obligasyon ng bawat panig. So dahil po dito, sinabi po ng Korte Suprema na ang usapin ay isang intra-association dispute na nasa jurisdiction po ng HLURB na ngayon na po ay HSAC. So binigyang diin po ng ating Korte Suprema na kahit iginiit pa nga po ni petitioner na hindi siya miyembro ng Homeowners Association, hindi nito inaalis ang jurisdiction ng HLURB. Sapagkat ano po ang mahalaga? Ang mahalaga po ay ang pinagmulan ng alitan ay ang paggamit ng kapangyarihan ng Homeowners Association kaugnay ng isang may-ari sa may-ari ng lote sa loob po ng subdivision. So ipinaliwanag din po sa kasong ito ng ating Korte Suprema na dapat sundin ang Doctrine of Exhaustion of Administrative Remedies. So ayon po sa Doctrine of Exhaustion of Administrative Remedies, kung mayroon pong ahensyang binigyan ng batas ng kapangyarihang resolbahin ang isang usapin or issue, kailangan munang gamitin ang prosesong administratibo bago po dumulog sa korte. So bukod dito po, binigyan diin din po ng Korte Suprema ang prinsipyo ng constitutional avoidance. Kasi po, yung petitioner natin, o kinestyon din po niya yung constitutionality ng ordinansa na nagre-require po ng Homeowners Association clearance. So ayon po dito sa constitutional avoidance, ayon sa prinsipyong ito, kung maaaring maresolba ang isang kaso nang hindi muna pinagpapasyahan ang pagiging constitutional ng isang batas o ordinansa, iyon ang dapat unahin. So sa kasong ito, sinabi po ng Korte Suprema na maaaring maiwasan ang pangangailangang resolbahin ang issue ukol sa constitutionality ng nasabing ordinansa kapag po naunang napagpasyahan ng HLURB ang usapin ang issue nila tungkol po sa HOA clearance. Kaya sa halip na magpasya sa legalidad ng ordinansa o sa karapatan ng HOA na tumangging magbigay ng clearance, sinabi po ng Korte Suprema na dapat munang dinggin at resolbahin ang kaso sa HLURB. Kapag natukoy na ng HLURB ang mga karapatan at obligasyon ng mga panig, saka lamang maaaring magkaroon ng pangangailangang dinggin ng mga regular na hukuman at ng iba pang legal na issue kung kinakailangan pa. So ang mahalaga po sa kasong ito,
0: apa,
9: no, meron din po tayong tinatawag na principle of primary jurisdiction. So medyo ma-technical lang po, no, Sir Jay,
0: kung, pero kumbaga kung sino kasi yung unang nakakasakop, dapat doon ka, doon muna gagawin yung mga proseso ng pag-aayos, no, attorney.
9: Yes, sir, tama po. So ibig sabihin po, no, kapag ang usapin issue ay saklaw ng espesyal na ahensyang may kaalaman at kapangyarihan, nararapat na dito muna isampa o ihain ang reklamo o kaso. So sa kasong ito po, no, ni Garin, no?
0: Opo.
9: Nararapat munang iharap ito sa HSAC bago po dumulog sa regular o ibang sangay ng hukuman. At sa ganitong paraan, ang mga usaping teknikal at espesyalisado ay unang nagre-resolba ng ahensyang may sapat na karanasan at mandato. So paalala rin po ito sa ating mga homeowners at homeowners association na ang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang mga karapatan at obligasyon ay mayroon pong tamang proseso at tamang forum na dapat sundin. Ang pagsunod sa prosesong ito ay mas nakakatulong upang mas maayos, mas mabilis, at mas makatarungan ang pagresolba ng mga alitang may kinalaman sa homeowners associations.
0: Talagang itong kaso na ito, attorney, ay nararapat dito sa ating unang topic. Ano, nauugnay natin dun sa mediation at sa adjudication. Na, kaya dapat doon muna, kung sino yung ahensya na nakakasakop, doon muna nila ilalapit.
9: Tama po yan, sir. Sir Jay, no? Apo. Kasi po, mayroon pong primary jurisdiction nga po ang Human Settlements Adjudication Commission sa mga kasong disputes po regarding sa homeowners associations.
0: At saka kung umaattend naman yung mga miyembro ng kanilang subdivision, 'di ba? Kaya nga mayroong bylaws na sinusunod yung mga asosasyon. Kung baga nakapaloob yan doon kung sakaling nakikinig sa mga assembly.
9: Yes, po, tama po sir. Sa mga homeowners, no, mayroon po silang mga bylaws na dapat sundin, doon po nakalagay ang kanilang mga karapatan at obligasyon po, no? Tama po sir.
0: So, ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Ali dahil napakahalaga po nito. Kasi nga po ay dapat talagang dumaan naman sa tamang proseso ang mga reklamo pagdating sa Homeowners Association. Kaya napakalaking bagay nitong tinalakay ni Attorney at itong rules of procedure, mediation at adjudication para hindi na babypass yung ahensya na kung sinong nakakasakop doon. Dapat doon sila unang sasangguni. O siya, bago natin tuloy ang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Ali, kung mayroon pong mga karagdagang katanungan ng ating mga tagapakinig, paano po kayo pwedeng i-contact Attorney Ali?
9: Yes, Sir Jay. Kung mayroon po tayong tanong po, no, tungkol sa mga HOA at iba pang katanungan, maaari po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email po sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page at HSACPH at HSACPH o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming mga directory mula po sa central office at ating mga regional adjudication branches. So ipaalala ko lamang po dahil po ang HSAC ay isang quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaaring magbigay ng legal na payo o opinyon dahil ito po ay para hindi po namin mapangunahan ang paghatol ng aming adjudicators na sila pong may mga otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit kung mayroon po kayong tanong tungkol po sa aming proseso, ay maaari nyo po kaming i-contact.
0: Maraming salamat po, Attorney Ali. At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Alisa Ronaline C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1 ng HSAC. Maraming salamat po, Attorney Ali, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigay ng inyong mga professional insights sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at gabay. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Sana po ay nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga bagong kaalaman bilang sa inyong mga tagapakinig, lalong-lalo na mga miyembro ng Homeowners Association. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control, si Mr. Milo Junella. Sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hero Lucero. Sa ating Live Stream Operator at mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Win Peñano. Shoutout rin natin ang kasamahan nating sina Drizzle Nanyong at si Steph Vicente na nakatutok habang nagkukusot ng kanilang mga uniforme. Kahit maulan ng panahon, talagang sige lang. At syempre ang mga nakatuwang natin mula sa HSAC na sina Miss Jessica Robles at Mr. George Sinsuat. Pasalamatan na rin po natin ang mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Mr. Alan Alyanige at sa ating Station Manager dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat. Stay safe, kabayan.
5: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
11: Salamat po. Japan?
10: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
11: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
10: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
12: Ma'am, peke po ang mga papeles mo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
13: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
14: Uy, yan ang life goals.
13: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
7: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Pwede na rin po ninyo mapakinggan ang mga programa dito sa himpilang ito, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eVox Radio Receiver app. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Muli nyo pong makakasama sa edisyon ito. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, and of course, production din kasama si Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control, si Mr. Milo Junela, gayon na rin sa wirecast, si Hero. Napaka mahalaga po ng panayam natin ito ngayong umagang ito bukod sa pagtutok pa rin natin sa epekto nitong bagyong Maymay na ngayon na isa na lamang pong low pressure area. Tututukan din po natin yan at marami pang iba. Pero ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito ay ikang patungkol po sa aspeto ng ating Department of Health. Ano po, yan po ang ating i-devote. Ano po? Sa first part ng ating programa. Kasi po, ang una pong makakapanem natin, ang una pong resource person natin, ang unang guest natin para sa araw na ito, ay inilaan niya, dinevote niya ang kanyang expertise pagdating sa orthopedic care at hospital operation. Naglingkod siya, bilang presidente ng Philippine Orthopedic Center. Siya rin ang bumuo, ang nagtayo ng o siya rin ay isa sa mga founding member ng tinatawag na Philippine Spine Society at ng Philippine Shoulder Society. Nagsilbi rin siya bilang pinakabata, one of the youngest presidents ng Philippine Orthopedic Association. At sa kalaunan, pinangunahan po niya ang ASEAN Orthopedic Association na nagsisilbi rin siya. Biruin ninyo, ang tagal na po niyang nagsisilbi sa Department of Health for the past 35 years. 35 taon na po siyang nagsisilbi sa kagawaran ng kalusugan. Pero bukod po sa mga accomplishments na ito, kilala po siya, kilalang kilala siya, dahil siya po, itong ating resource person for today, siya po ang nanguna sa pagkontra o pag-oppose ng pagpa-privatize ng Philippine Orthopedic o Orthopedic Center noong pong taong 2010. Naalala niyo ba yon? Naging malaking usapin po yan. yung push na privatization ng Philippine Orthopedic Center. Ang Philippine Orthopedic Center po kasi ay sa gobyerno, sa ilalim ng niyan, ng Department of Health, pero may push po noon noong mga 2010 na i-privatize yan. Pero ito pong guest natin ngayon, siya po ang tumayo at humarang in-oppose ang privatization ng Philippine Orthopedic Center sapagkat naniniwala siya na hindi kinakailangan i-privatize ang Philippine Orthopedic Center sapagkat kailangan na kailangan ito ng ating ordinaryong mamamayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Ngayon, eto na po at nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating panauhing pandangal sa ating programa ngayong umagang ito. Walang iba, kundi ang ating kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Pujalte Jr. Secretary Briggs, magandang umaga at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Hey, magandang umaga. Salamat sa inyong imbitasyon sa programa mo.
5: Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Secretary Briggs, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. So hindi ko na po patatagalin itong ating mga katanungan. Ano po, Sec Briggs? Unang katanungan po namin ngayong umaga, alam na po namin na katatalaga nyo pa lamang po, kaka-appoint pa lamang po sa inyo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ano po ba ang mga marching orders sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., Sec Briggs?
6: Ang utos ng ating Pangulo ay paigtingin pa ang serbisyo ng DOH at ibaba talaga sa taong bayan at makikita na siya ay napakasaya pag inaabot niya yung papel sa pasyente sa mga ospital na nadadalo namin.
5: Mm-hmm.
6: Na zero balance billing, na walang binabayaran.
5: Mm-hmm.
6: Isang programa to ng Department of Health sa tulong ng ating Pangulo at Unang Ginang na ang mga pasyente sa ospital ng gobyerno ay walang babayaran kapag mm-hmm. sila ay for discharge na or sila ay uuwi na. Ibig sabihin ay sagot ng ospital ang pagpapaopera, ang akomodasyon, ang pagtingin ng mga doktor at nurses at ang kanyang mga gamot na at supplies na ginamit.
5: Alright. So, yun talaga ang gusto mangyari ng Pangulo na maibaba ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Health. Ano po. Pero paano po niyo ito paano niyo po ito tutugunan itong marching orders na ito, Sec Briggs?
6: Yun nga, sa akin na pagkupo ay I reminded no yung mga ating mga DOH employees na pasyente muna bago ang proseso, bago ang mga strategiya at mga programa, isipin palagi na andito po tayo sa Department of Health para alagaan at arugain ang mga pasyente, pasyente muna. Mm-hmm. Kaya kaakibat noon yung tinatawag nating zero balance billing at maliban pa doon yung tinatawag nating MAIFIF, no? Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ito ay mga tulong ng Department of Health sa mga DOH retained hospitals at ilang LGU hospitals na magagamit nila na sa kanilang mga operasyon, no? Mm-hmm. Hospital mm-hmm. operations, lalo na sa pagtustos sa mga gastos ng mga pasyente.
5: Alright. Pero sa mga programang ito na nais po ninyong ipatupad para tuluyan nga pong makamit itong marching orders ng Pangulo, may nakikita po ba kayo sa ilalim ng inyong pamumuno na kinakailangan pagbago sa loob mismo ng Department of Health?
6: Ang sa aking pananaw naman ay tinutuloy ko ang magandang programa na naumpisahan ng Pangulo. Kaya ang sinasabi ko rito is to improve the services at palawakin pa. Ang isang halimbawa dito ay yung aming alignment with PhilHealth. Yung programa ng PhilHealth, ng YAKAP, ito yung outpatient care na libre na makikita natin na ginagamit na ng field health, kaakibat nito yung gamot, no, na nabibigyan ng libreng gamot annually sa isang taon hanggang 20,000 ang nabibigay sa pasyente.
7: Mm-hmm.
6: Ngayon, dun sa YAKAP program, meron tayong free laboratory and diagnostic test. No? At ang dinagdag ng Pangulo sa nung kanyang SONA ay meron na tayong additional screening para sa liver, thyroid, tsaka kidney. No? Sa bato, sa thyroid, tsaka sa atay. Maliban dito, yung sa essential medicines naman ng gamot, umaabot na ng 75 essential drugs. Ito yung mga gamot sa diabetes, sa alta presyon, antibiotic kung may infection. Ito ay unti-unti nating pinapalawak. Ang sabi ko nga rito, ang mga programa natin sa Department of Health ay lahat ay a work in progress. No? Tinututukan namin para mas maraming mga Pilipino ang makikinabang.
5: Pero correct me if I'm wrong, Sec. Brix, isa yata sa mga unang hakbang na ginawa po ninyo bilang bagong talagang kalihim ng kagawaran, nag-create kayo ng tinatawag na Council of Experts at nagkaroon kayo ng meeting sa kanila. Ito pong Council of Experts na ito ay kinabibilangan ng mga dating kalihim ng Department of Health. I think si Secretary Cabral, si Secretary Galvez, si former Secretary Galvestan, former Secretary Garin, at maging si former Secretary Carmencita Riodica. So, nakapagpulong na po ba kayo ng Council of Experts at bakit po ninyo ikang binuo itong Council of Experts? For what purpose?
6: Idagdag natin sa napakatanyag na listahan na yan ay si Secretary Esperanza Cabral.
5: Oh, yeah. Okay.
6: Lima sila na aking kinausap upang magkaroon tayo ng Council of Experts or Council of Elders.
5: Mm-hmm.
6: Ang ibig sabihin dito na napakalalim at napakaraming problema ng DOH, kaya ako po ay humihingi ng tulong sa kanila, ang kanilang karanasan at kanilang karunungan upang matulungan ako na mapagsilbihan ng mabuti ang DOH.
5: Mm-hmm.
6: Nagpulong na kami nung Miyerkules at marami silang mga sinasabi kung paano pagandahin pa ang mga serbisyo ng DOH.
5: Mm-hmm. And of course, with those sa Council of Experts or Council of Elders, magiging involved po ba sila sa pagbuo o pag-formulate ng mga polisiya at mga programa at serbisyo sa ating mga government hospitals, Sec. Brix?
6: Baliktad, no? Meron tayong polisiya, ibibigay natin sa kanila para repasuhin at sasabihin nila, ito ang maari mong gawin agad, ito ay pag-aralan mo muna, at ito ay hindi uubra.
5: Mm-hmm.
6: In other words, sa kanilang karanasan, ay masasabi nila ang mga polisiya o strategiya na sa kanilang panahon ay hindi umubra o kaya ay maganda ang naging resulta.
5: Mm-hmm.
6: Kaya, pantakid mo, limang health secretaries yan na may kanya-kanyang sariling karanasan at tutulong sa Department of Health ngayon. Hindi pa ito nangyari. Ngayon pa lang ito mangyayari at naisip ito sapagkat malaki ang kanilang matutulong at sayang naman kung ang may tutulong nila ay hindi maipaabot sa akin, sa Department of Health, at ang magiging resulta nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan.
5: Yeah. Well, of course, that is something na kailangan nating ikabantayan. Sapagkat sabi nyo nga po, ano po, Sec. Brix, each one of these former secretaries have their own expertise, batay na rin sa naging experience sila as former secretaries ng Department of Health. Malaking tulong ito para sa Department of Health. Pero siguro marahil bilang bukod kasi sa pagiging kalihim ng Department of Health, kayo po ngayon ay tumatayong chairman na rin ng PhilHealth. May pagbabago ba kayong nais o dapat ipatupad sa mga kasalukuyang programa nito gaya po ng nung YAKAP program at iba pa?
6: Yung tuloy-tuloy tayo sa YAKAP program, ang natulungan nito ay more than 4.5 Filipinos na at aabot to sa 7 million sa taong ito. No? Sa tulong ni si President ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado, kami ay nagtutulong-tulong. No? Kami ay ang tawag nga rito ay nag-apresyete para mas maganda ang serbisyo at aligned yun ang keyword doon, mm-hmm, ng DOH at PhilHealth.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Ang PhilHealth din ay pinuwag na nila yung 45 day stay, no, mas,
5: yeah,
6: kahit mas matagal o paulit-ulit ang admission ng pasyente ay tinatanggap nila. Maliban doon, tinanggal na rin nila yung kailangan 24 oras ka na admitted bago mo maramdaman o ibigay sa iyo yung mga benepisyo ng PhilHealth.
5: Mm-hmm.
6: Ito yung mga ang tawag dito sa English is mga tweaks, no, maliit na pagbabago, mm-hmm, na malaki ang magiging resulta o biyaya.
5: Alright. Sec Vic, total na pag-uusapan na nilang naman natin ang PhilHealth at maging iba pa mga programa ng DOH, lalo na doon po sa mga benefit package o Z packages ng PhilHealth. Mawalang galang na po at maisingit ko lang ito. May mga concern po kasi na bakit meron kasing isang kaso na kinakailangan ma-angioplasty o operahan. Pero laking paglulumo nitong taong ito nang malaman niyang kinakailangan daw pong ma-stroke siya o ma-ospital bago niya makuha yung benefit package na yon para sa angioplasty. Tuloy nagsasabi na kinakailangan bang ma-ospital pa mag 50-50 bago ikang ma-avail yung angioplasty sa ilalim ng Z-Benefit Package. Baka pwede pong mapag-usapan din ito ng PhilHealth at ng inyong pamumuno sa kagawaran.
6: Inaayos po natin yan. Kasi ang katunayan po, ang angioplasty, ay yun na po yung operasyon, yun na po yung procedure. No? Bago po noon, ang may tinatawag na angiogram, titingnan po kung barado po ang daluyan ng inyong dugo sa puso, yung coronary artery.
5: Mm-hmm.
6: Meron po mga diagnostic procedures na covered na po ng PhilHealth. Kasama po rito yung mga tungkol po sa puso. Kailangan po lang dumulog sila sa kanilang YAKAP center. At ang YAKAP center po natin ay yung primary healthcare. Ibig sabihin po, yung sila po yung mga unang doktor na kailangan tumingin sa pasyente. At itong mga primary care doctor po natin, sila lang naman po ang magdidesisyon kung kailangan po pumunta sa espesyalista yung pasyente. Ang espesyalista po rito, yung doktor natin sa puso, doktor sa bato, doktor sa baga, doktor sa buto, lahat po yan ay maaring mapuntahan ng pasyente sa rekomendasyon po ng primary healthcare physician na nakikita po sa ating mga YAKAP clinics.
5: Yun, okay. Pero ito susunod na katanungan ko, Sec Bricks, pero mukhang kailangan natin ito pag-usapan. Kasi lumabas itong balitang ito kahapon at isang araw po, kahapon, ano po. Kailangan po natin pag-usapan dahil pera ng taong bayan na nakataya dito, Sec Bricks. Kaugnay po ito kasi ng plano niyong review ng 3 billion pesos procurement ng TB commodities. Pakibahagi nga po muna kung paano nagsimula ito at bakit ba nais yung isa ilalim muna ito sa mususing pag-aaral o review, Sec Bricks?
6: Salamat sa tanong, Ray. No? Ang TB drugs po, nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Dalawang linggo po lang po ako nakaupo at bakit ko po pipirmahan ang ganyang kalaking halaga na hindi ko naman po pera, hindi po, ito po ay pera ng taong bayan at nilalagay ko lang po sa tama na aking pong suriin muna pag-aralan bago po tayo pumasok sa ganyang kontrata, ang tawag po rito sa English ay due diligence.
7: Mm-hmm.
6: Palagay ko po ay wala pong mali doon sapagkat ang ating pong binabantayan at pinoprotektahan hindi lamang po kaban ng bayan, pero ng bayan, ngunit ang pasyente rin po natin na sisiguraduhin po natin na ito ang tamang gamot para po sa tuberculosis, pasyente muna po ang palagi sinasabi. Palagay ko po ay walang mali kaysa sa ang kabaliktaran po, agad po akong pipirma.
7: Mm-hmm.
6: At ano na po ngayon, Agosto. Mm-hmm. Ang katotohanan po niyan ay dapat ay na-procure na yan nung first quarter or first half of the year po. At ito na po ang mga sitwasyon po na aking nadatnan. At ako po ay bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente.
5: Mm-hmm. So nabanggit nyo, Sec. Bricks, dapat pala first quarter pa lang ng taon na procure na ito. Anong dahilan bakit hindi ito na procure noong mga panahon na 'yon?
6: Yun po ang ating inaalam. Ang first quarter or second quarter of the year po,
7: mm-hmm,
6: para po dumating na po agad ang gamot. Ito po naman ay isang direktiba po at ang isa po siyang suggestion na agahan po ang mga procurement ng essential medicines para po palaging mayroong supply ang mga ospital at mga health centers po natin. Hindi po naman to kailangan isipin ng malalim. Ito po ay standard po na kahit anong pong ahensya ay maaga ang kanilang pag-procure o pag-kuha mga kanilang mga kagamitan o mga kailangan sa kanilang mga ahensya. Hindi po naiba rito ang Department of Health.
7: Okay.
6: Ngunit ang diferensya po ay pinag-usapan natin ay mga bakuna at gamot.
7: Alright.
6: Ito po ngayon ay tinutugunan ko. Kaya po tuloy-tuloy po tayo ngayon sa Department of Health.
5: Alright. Pero liwanagin ko lang to, Sec. Bricks, itong sinasabing first and second quarter na dapat na-procure, hindi pa ho kayo kalihim nito ng kagawaran ng kalusugan. Hindi pa kayo secretary noon. Ako po ay
6: nag-assume ng office lang noong July 13 po.
5: Yan, okay.
6: Kaya ang utos ko po sa mga tauhan dito, mga official dito ay bilisan na po ang kanilang trabaho para po hindi po masayang ang pondo ng DOH.
5: Alright. Kasi ito, kaya po natin pinapag-uusapan at naitatanong ito, Sec. Bricks, dahil may nakasampang complaint sa ombudsman hinggil dito laban sa inyo at sinasabi parang meron kayong kinikilingan na isang supplier. Ano reaction po nyo dito, Sec. Bricks?
6: Ang kailangan nyo po isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central.
7: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. At ating criterion po lang natin ay dapat ay tama yung gamot at de kalidad na talagang mararamdaman ng pasyente pag kanyang tinumar, pag kanyang ininom. Yun po. Tatangbak muna po natin ay hindi po tama po para sa nagagamitin ng mga doktor para at nurse para sa mga pasyente nila.
7: Uh-huh.
6: Wala na pong malalim na dahilan. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga.
7: Mm-hmm.
6: Na fair, open at Number three po, pinaka-importante ay transparent.
5: Yeah.
6: Pwede po siya sa atin ng publiko at o mga taong may interest po sa procurement, no? Na nakikita nila na tayo po ay open.
5: Okay. And
6: open,
5: ito po
6: transparent,
5: okay,
6: and fair.
5: Okay. Tama po. Transparency. Ano po ang transparency and accountability ang nakikita kung gusto niyo ipatupad dito. Kaya gusto niyo itong i-review. Pero ito bang halimbawa po, ito bang bidding process ito kung sakaling matutuloy po? Ano ito? When we talk about transparency, ito ba ay maaaring mapanood ng live tulad ng ginagawa po ng mga ibang ahensya sa social media para makita ng taong bayan?
6: Pwede po natin i-suggest yan. Pero ang alam ko po ay meron naman talagang observers, no? Ang bidding process. Yun po ang natural, no? Na proseso. Kaya hindi ko na po pinapakailaman yan.
5: Mm-hmm.
6: As the head of the procuring entity or yung hope, antayin po natin ang resulta ng
5: fact. Alright. Pero ito lang, syempre, kasi nakapile sa ombudsman, pero sa harap po ng complaint na ito, ano pong mangyayari sa mangyayari o sitwasyon ng DOH TV program? Kasi meron kayong tinatawag na DOTS na po, yung DOTS program. Sa nangyari po ito, paano po magiging sitwasyon niya? Naka-hold ba yan? May pondo ba ito magagamit sa likod ng ombudsman complaint?
6: Mali po, no, na hindi po naantala ang gumot. Meron po tayong supply.
5: Mm-hmm.
6: Pangalawa po, ang nagre-reklamo, wala pong pirma, wala pong pangalan.
5: Mm-hmm.
6: No?
5: Mm-hmm.
6: Hindi ko po alam kung paano uusat ang kaso kung wala namang nagpapakilala na sila po ang tumatayong nagre-reklamo.
5: Mm-hmm.
6: Kaya, ganun pa man, sinasagot po natin na hindi po ganun ang nangyayari at hindi po ganun talaga ang kanila, base po sa kanilang parata.
5: Mm-hmm. Okay. So sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng DOH TV program, especially under the DOTS program, ano po, ng DOH Secretary Briggs. Okay. Pero maiba ako ng tanong, Sec. Briggs, dahil masama ang lagay ng panahon for so many days, tuloy-tuloy ang lagay na sama ng panahon pag ulan. Kamusta po? Ano po ang direktiba nyo sa inyong mga regional DOH offices bilang pagtugon dito po sa ikang bagyong Maymay, pati yung kay Luis? At hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin tayo ng mga pag-ulan at nakararanas ng pagbaha, Secretary Briggs.
6: May health emergency teams po tayo dyan. Inaintay ko po ang kanilang report. Ang monitoring po ay nag-umpisa bago pa dumapo ang bagyo. Kaya hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong emergency teams na nakahanda po at nagmo-monitor din.
5: Mm-hmm. Okay. Ano po ang nakikita niyong hamon? Kasi tulad po na nabanggit niyo, July, ngayon lang July kayo na-appoint. Ano po? Ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos parang I tend to believe na merong mga demolition job nga na nangyayari laban sa inyo for reasons I don't know, pero sa mga nangyayari parang may demolition job na nangyayari sa inyo. Pero sa harap nitong mga nangyayaring ito, ano po nakikita nyo pang hamon para maipatupad ang mga plano nyo sa health sector, dahil 2 taon na lang ang Marcos administration, Secretary Briggs?
6: Nakatutok po tayo sa mga programa ng DOH. At tuloy lang po ang trabaho. Kaya po, ginawa ko na lang simple ang ating mantra o ating utos sa mga Department of Health employees. No? Pasyente muna. Kung ito po ang iisipin nyo, bilang orthopedic surgeon, simple lang po ang utak ko. Ang utak ko po ay kung may problema, lutasin. Kung may bale, lagyan ng bakal o lagyan ng simento. Kung mayroon pong rayuma o ang kasukasuan, palitan ang kasukasuan. Ang ibig sabihin ko po ay ang problema po ay hindi na po natin kailangang gawing komplikado. At sa natitira pong panahon ng paninilbihan po ng ating mahal na Pangulo, ang gusto niya po ay mas mapaabot po sa maraming Pilipino ang kalinga po ng gobyerno. At ito po ang ating misyon at ginagawa natin to sa pamamagitan ng sinasabi po natin sa lahat, pasyente muna. Unahin ang pasyente.
5: Alright. Sec Bricks, 35 years kayo na nagsilbi sa Department of Health. 35 years. And of course, you also came from a family of doctors, ano po, Sec Bricks. At batay sa inyong experience, eh, hindi matatawaran po ang inyong karanasan, expertise, lalo-lalo na pagdating sa orthopedic field, especially sa hospital, and then hospital administration. At yung mga gusto nyong ipatupad ngayon sa Department of Health, lalo na sa paniniguro na ang mga serbisyong ito ng kagawaran ay maibaba sa taong bayan, pero serbisyong may transparency at accountability. Is this

0: isang health worker. Kaya po, sumama po ako sa hanay ng union noong panahon na yon, sapagkat pare-pareho po kami mawawalan ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: At ang sa iniisip ko po, ganun din po tayo sa DOH. Mahal natin ng health worker, ang health workers, sapagkat isa ako sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: At naiintindihan ko po ang kanilang mga problema. At ang worry ko po ay naiintindihan din po nila ako na ang aking ginagawa ay para po sa pasyente. Ito rin po ang hamon natin sa mga health workers, sa mga union, bago natin isipin ang kanilang mga benepisyo, ang kanilang mga karapatan, isipin po natin ang paninilbihan natin sa pasyente. At yun po ay hindi tayo magtatalo at wala pong debate sa mm-hmm. ganyang prinsipyo na pasyente muna.
1: Ayun. Pero ano po ang naging reaction ninyo o naging feeling niyo, reaction ninyo nung ialok sa inyo ng Pangulo ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Nagdalawang isip po ba kayo o sumagot kayo kagad?
0: Hindi po ako nagdalawang isip sapagkat sa paninilbihan ko ng 35 years, ang nakita ko po sa ganitong position po, mas marami po ang matutulungan na pasyente at Pilipino. At yun po ang hamon sa totoo po.
1: Wow. And of course, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, ang ama po ni Sec. Briggs ay si Yumaong Dr. Jose Puhalte. Ang Yumaong Dr. Jose Puhalte ay dati ring naging direktor ng National Orthopedic Hospital. Kahit nabanggit ko kanina na si Sec. Briggs came from a line of ika nga po doctors, especially specializing in orthopedic medicine. So Sec. Briggs, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na this will not be the first and last na makakapanayam po namin kayo sa aming programa.
0: Anytime po, Ray. Sana po ay kayo ay mag-imbita ulit ay saka bukas po ang ating tanggapan para sa inyong programa. Maraming salamat, Ray.
1: Thank you so much po, Secretary Briggs, ang ating pong kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Briggs Puhalte Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan.
8: Global na tayo, kasama si Ray Sampar, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, at kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo, dito pa rin po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ika nga po Deputy Administrator for Operations ng ika nga po Office of Civil Defense. Ito po ay may kinalaman dito

0: ang bagyong Maymay at Habagat at epekto po nitong bagyong Maymay sa mga sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa National Capital Region at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po? So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Lawrence Mina. Magandang umaga po, Asek Kamina, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Okay, ganun din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po.
0: I believe nasa field po kayo sa mga oras na ito, Asek Mina. Can you tell us kung nasaan po kayo sa mga oras na ito?
1: Andito po ako ngayon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, sa kasalukuyan pong binibisita yung mga affected areas po. Mula kahapon hanggang ngayon po.
0: So nasa Ilocos Sur po kayo. Ano sa kasalukuyan po as we speak, Asek, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhang regions nito pong bagyong Maymay at Habagat?
1: Sige po, at ilalahad ko po sa inyo lahat. Unahin ko lang po yung situation na ngayon, ano po. Sa ngayon po, ang tropical cyclone Maymay ay umina na. At isa na lamang itong low pressure area batay sa report ng ating DOST Pag-asa. Mababa na ang posibilidad na muli itong lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayon pa man, hindi pa po tapos ang banta ng masamang panahon. Kasi yun nga, patuloy na pinapalakas ng LPA, itong mga dumaang LPA, ang southwest monsoon natin, at yun yung tinatawag natin Habagat, na inasahang magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan at malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa natin. Ano? Hanggang Lunes ito, yun yung report kanina. Dahil dito, nananatili pong naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngayon dito po sa mga latest updates natin, may at least 39,900 families or at least 133,000 individuals ang apektadong populasyon sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9, Cordillera Administrative Region. May dalawang or sabihin natin 2,000 families or 6,200 individuals ang nasa loob pa ng evacuation centers. 482 families or 1,600 individuals ang mga nakikituloy din sa kanilang mga kamag-anak o mga kakilala outside ng mga evacuation centers po ito. Ngayon, meron din pong naitala na 52 flooded areas.
0: Okay.
1: Mula sa Region 1, Region 3, Calabar, sorry. At may tatlong rain-induced landslides sa Region 1, Cordillera, at saka Calabarzon. Sa casualties naman po, merong 5 casualties na inaitala. 4 dead, bali 2 dead persons in Rodriguez Rizal due to landslide. 2 dead persons in La Trinidad Dinget due to landslide. At saka 1 injured in La Trinidad Dinget due to landslide. Ngayon sa mga damaged houses naman po, merong naitala na 14 or 14. Isa po totally damaged in Balungay ang Pangasinan. Tapos 13 partially damaged dito pa rin sa Region 1, Car at saka Region 3. Ngayon sa mga daanan naman po, mayroon tayong 30 roads, isang tunay pang hindi passable sa Region 1, 3 at saka Car. Ngayon, sa mga seaports naman tayo, mayroon tayong 8 seaports in Region 1, 3, 5. And na-cancel ang magbiyahe, ano? May 396 passengers, 23 rolling cargos, at 5 vessels ang stranded terrain sa Region 5 at saka Calabarzon.
0: Okay.
1: Ngayon, sa power interruptions naman, At saka yung communications natin, magandang report po to kasi lahat naman po ay na-restore na. Ngayon, meron ding 181 families at saka or 542 individuals ang nag-preemptive evacuation dito sa Region 1 kung saan ako ngayon. Nakos, nakapagbigay na ng 3.6 million worth na food items ang ating LGUs at saka DSWD sa mga apektadong pamilya dito sa Region 1, Region 2, CAR, Region 3, Region 5 at saka Region 9. Sa ngayon po, wala pang naitatalang damages to infrastructure at saka agriculture dahil ongoing pa ang reporting, consolidation at validation ng ating LGUs at concern na LGUs po.
0: Alright. So nabanggit po ninyo, Asek Mina, na sa bagyong ito, limang casualties na ang naitala na. Confirmed na ito, ano po? Limang casualties. Tama po ba? Dalawa sa Rizal at saka tatlo sa La Trinidad Benguet?
1: Tama po. Tama
0: Alright.
1: Po.
0: Okay. And syempre, meron din tayong mga stranded passengers tulad din na nabanggit nyo, yung mga walong seaports sa Region 1, 3, and 5. Ulitin ko lamang po para lang to confirm, ilan na po ang total na stranded passengers natin as we speak?
1: 396 po na individual po yung na-stranded na nandiyan po sa dali po atin ng kulit yung figures para hindi po ako magkamali.
0: Opo, opo. Sige. Well, yung okay. Kasi sa Region 1, Region 3, and Region 5, yung mga kaya na apektuhang mga seaports o pantalan natin dahil kaya
1: okay
0: opo. Go ahead po.
1: Meron pong 396 passengers na kagaya na nasabi ko. 33 rolling cargos. At 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon po.
0: All right. Matanong ko lamang po, kamusta po naman ang sitwasyon sa kasi kayo nasa Ilocos Sur kayo ngayon, ano po, Asek Mina. So, pero kamusta po ang Central Luzon, Region 3? Nabisita nyo na rin po ba?
1: Sa ngayon po, kailangan ko po talagang i-extract yung exact details ng sa Region 3. Kasi sa ngayon na po, kagaya na sabi ko, nandito ko sa Region 1. And then itong nai-report ko po sa inyo ngayon ay ito yung gathered information ng ating central office po. So, I may get back siguro if ever my time pa mamaya to give you the details naman
0: yes.
1: Ng si Region 3.
0: Opo, opo. Well, so, sa ngayon po, ano, kamusta po ang Ilocos Sur? Sa inyo po pag-ikot at sa inyo po pag-monitor at assessment. How is Ilocos Sur coping after nitong bagyong Maymay?
1: Sa ngayon po, ambon, ulan pa rin. Continuous rains pa rin po dito sa Ilocos Sur. Ano? Ngayon, mula kahapon, dahil naabutan namin talaga yung lakas ng ulan at may mga hangin na naabutan din tayo. Yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, to go specific po, may mga nangyari po sa La Union kasi yung La Union po talaga sa amin ang pinaka
0: worst hit
1: kung if we're talking of Region 1, ano? Pero sa kabuuan po ng ano, may mga nai-report din na yung partially damaged actually na house kanina is in Pangasinan but yung 7 other partially damaged naman ay dito sa La Union. Ngayon yung sa Ilocos Sur po, meron pong isa. Okay, yun po yung report kanina.
0: Okay.
1: Then, dito rin po, yung may mga road sections na hindi passable dito sa Ilocos, meron tayong Ilocos Sur, anim. Sampu sa La Union at 11 sa Pangasinan. However, dahil sa pag-respond ng ating mga debris clearing cluster, ng DPWX kasama ang LGU sa mga nasabing lugar kung saan ito nagkaroon ng problema ay sa ngayon po, this day it's good to report that all our roads, lalo na itong nationals are now passable po.
0: Okay. Now, maiba ako ng tanong Asek Mina dahil tinututukan din natin itong Typhoon Dolphin at sinasabi nga po na malakas na bagyo ito. Bagamat hindi ito direkta makakaapekto sa atin, may dala rin itong habagat sa bansa. Paano naman po ang paghahanda natin dito, Asek Mina?
1: Sir, bale ang sinasabi ko mula pa kahapon sa ating mga nadadaan ng LDRIMOs, LGUs, at saka ating mga kababayan, kasi binisita ko rin yung mga evacuation centers, ano? Ang sinasabi ko, huwag tayong magtiwala kung dumaan na si Maymay or yung mga nauna pang LPA na yan. Hanggat nandyan si Habagat at merong hahatak, kagaya nga ni nabanggit nyo na po, yung napakalaking radius ni Dolphin, na-enhance talaga yung Habagat. And when you say na-enhance, ang mga municipal, itong mga coastal municipalities natin, ay dapat talaga naka-ready pa lagi. Hindi tayo magre-relax ka po. At alamin pa kung ano pa mga preparedness measures na kanilang dapat idagdag sa kanilang paghahanda. Now, hindi lang po din po yan. Kasi yung ulan po yung isang malaking dala ni Habagat. Ano? Tapos dumaan pa si Maymay. Sigurado tayo sa ngayon, mga panahon na to, hindi pa rin nga naman tumitila yung mga pag-ulan, pabungso-bungsong ulan. Itong mga watersheds natin dito sa Kabulubundukin areas ay sigurado magbibigay din ito ng dagdag sakit ulo, maging landslide or yung pagdagdag ng tubig na bababa dito sa kalupa, sa lower areas or lowlands, no? So sabi ko, huwag tayong magtitiwala, just be ready, inform natin ang ating mga kababayan at ayusin natin yung ating mga working work areas na sigurado na makakapag-react tayo without us thinking na meron tayong maiwanan na kailangan ayutin muna sa ating mga kanya-kanyang work areas po.
0: Panghuling katanungan na lang po, Asik Mina, sabantalain ko na, kamusta po ang power station o power supply and telecommunication na, no, sa Ilocos Sur? Sa mga lugar na inyo pong napuntahan?
1: Okay, dito po sa Region 1 po, we're only 2 LGUs who reported yung nagkaroon ng problema sa power, outages po. So sa ngayon po, lahat po, na-restore na po yung ating power lines and also that of yung mga communication lines. Pwede na rin po tayo makatawag sa mga liblib na lugar dito sa Region 1.
0: Alright. With that, Asik Mina, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo at mga impormasyon ibinahagi po nyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Asik. Maliban na lang, kung meron pa po kayo mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan, go ahead po, Asik Mina.
1: Okay, para sa ating mga kababayan, sundin lang po ang mga abiso, mga announcement ng ating mga otoridad, ano, na siyang ikakaligtas ng karamihan. Wala pong mangyayari sa inyo kung sundin natin yan.
0: With that, Asik Mina, maraming salamat po at ingat po kayo sa inyo pong pagsasagawa ng assessment at evaluation. Thank you very much po.
1: Thank you rin, sir.
0: Ang ating pong Assistant Secretary Lawrence Mina, siya pong tumatayong Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Ilocos Sur upang makita personal at ma-assess mismo ang naging epekto ng bagyong Maymay at Habagat sa nasabing region. Hindi lang naman sa Ilocos Sur ang kanilang tinitingnan, ano po yung pong mga region, region 1, region 2, region 3 at maging ilan pang mga ikanga po lugar na maaari talagang sobrang apektado ng bagyong Maymay at Habagat. And speaking of Maymay, yun nga po, naging ano na lang siya from a tropical storm naging tropical depression at ngayon tinataya na lang magiging ano na lang po ito, LPA o low pressure area at inaasahang mag-aanib dito sa mas malaking bagyo na Dolphin. Pero po kasi itong Dolphin, nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya lang napakalaki nito, kinaklasify ito as a super typhoon, hinihigop niya itong Maymay. Wasa maging LPA ito, hahalo o sasanib ito kay Dolphin. Pero bukod kay Maymay, hinihila rin po ng malaking bagyong ito na si Dolphin ang Habagat na nagdudulot din ng malawakang ikanga po pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ating pagbabalik, ihahatid naman po namin sa inyo ang balitang global makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall. kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Kay Sean Kyle Flores. Ayon kay Sean, good day sir. Wala pa rin po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public at private schools including government offices dito sa Angeles City, Pampanga. Ayan. So, ika nga, Sean Kyle Flores po kasi ay ika nga, nag-aaral dyan sa May. Studying Associate, Associate in Computer Technology. Yun. Dyan sa, talaga naman. Na persira, talaga ha. Pagbutihan mo ha, Sean Kyle ha. At sige, taga-Sapang Bato po kasi itong si Sean Kyle Flores. Ganyan din ang ating pagbati kay Miss Betty Atinan. Good morning po Sir Ray, good morning din Miss Betty. And hope nasa mabuti kang kalagayan at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, narito na ang ating Balitang Global.
2: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Dolphy, sa Strait of Hormuz, magdudulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng walong malalaking shipping associations ang United Nations o UN at International Maritime Organization o IMO na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa isang liham na pinarating kay UN Secretary General Antonio Guterres at IMO Secretary General Arsenio Dominguez. Ang pagpapataw ng toll fee sa nasabing waterway ay pagtalikod sa nakatatag ng international law, lalo na ng freedom of navigation, bukod pa sa magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya na magre-resulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Batay sa ulat mula sa Al Jazeera, kabilang sa walong shipping associations ay ang ASEAN or Asian Ship Owners Association, Baltic and International Maritime Council, the Cruise Lines International Association, European Ship Owners Association, World Shipping Council at tatlong iba pa. Nauna na nagpahayag ang Oman at Iran na malapit na nilang matapos ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz at inaayos na lamang ang ilang detalye para dito. Matatanda ang nagpatupad ng de facto toll booth ang Iran sa Strait of Hormuz matapos namang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa nasabing bansa nitong Pebrero.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At dyan po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa ating mga naging panayam ngayong umagang ito. Of course, kay Department of Health Secretary Brix Pujalte. Ayan, hinggil po dito sa mga kaganapan sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health at sa mga isyong kanyang kinakaharap ngayon. Alright? Lalo-lalo na dun sa TB, tuberculosis program ng DOH. And of course, nakausap din natin kani-kanina lamang si Asek Mina ng Office of Civil Defense. Siya po yung Deputy Administrator ng OCD. Nasa Ilocos Sur po siya nung nakausap natin dahil on the ground siya para alamin ang sitwasyon diyan sa Ilocos Sur at sa Region 1, Region 2 at maging sa Region 3 at sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Maymay at ng Habagat. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, of course, ang ating global team sa paghahatid po sa inyo ng programang ito. Sa Master Control, of course, sila Milo Janela. Sa YCA si Hero Lucero. And of course, sa production side, si Drizel Nanyong at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas.
5: Na ibinibigay sa kanila annually. So katulad ng taon na to, may 12.5 billion mula sa COCO Levy Fund na pondo. So 10% will go to PhilMEC, then 10% will go to DPWH. So may 1.250 sila billion na share. So ito yung ginagamit natin sa shared facilities natin. Nagkaroon tayo ng amendment ng CFIDP nung nakaraang taon sapagkat hindi natin maitulak yung programa ng shared facilities, medyo komplikado. Okay. Sapagkat dalawa po yung inaasahan na gumawa ng trabaho na to, yan ang DPWH at ang PhilMEC. Ang PhilMEC dati ay siyang namamahala sa pagbili ng equipment.
6: Mm-hmm.
5: Ang DPWH naman, siyang gumagawa ng building. So nagkaroon tayo ng bottleneck, katulad ng nabili na yung equipment, hindi pa gawa yung
6: wala pang building. Nako.
5: So yun yung problema ng batas. So ginawa namin, doon sa amendment, ibinigay na natin lahat kay PhilMEC, building at saka equipment.
6: Mm-hmm.
5: Si DPWH na lang is farm to market roads at saka mga research centers.
6: Ah,
5: yun po ang naging amendment natin. So,
6: mm-hmm,
5: ano ngayon ang lagay?
6: Okay.
5: May naitanong na ho tayong 17 mula sa PhilMEC at meron din tayong sham sa DPWH.
6: Mm-hmm.
5: At mga iba ay ongoing pa rin. At Kakiko, aminin ko man, may mga konting problema dito katulad ng mga permits, katulad ng mga electrical na kailangan namin iresolba para sa ngayon ay maging fully operational ang ating mga facilities na yan. At hindi ho kami tumitigil, ang sabi nga namin ay bago matapos ang taon, hanggang first quarter man lang next year, etong 17 at saka 9 na ginawa ng PhilMEC at DPWH ay talagang gagana na at ito fully operational at mapakinabangan ko ng ating mga magsasaka.
6: Alam mo, Dr. Butted, natutuwa ako dyan for being transparent dito sa question na yon, sapagkat mukhang isa sa mga natatanong ng mga magsasaka at ibang mga stakeholders yan. And I'm looking forward na maganda ang kalalabasan ng inyong redirection, ang tawag dyan eh. Your Honor, niredirect mo ang programang ito. Na?
5: Yeah, kasi kaki ko, ano, maintindihan naman siguro ng taong bayan.
6: Oo.
5: 15 ahensya ang nagtutulak ang CFIDP.
6: Yes, yes.
5: Ang wala kaming hands sa mga, you know, yung mga panong galaw.

0: ng mga tao, ng mga ehensyang ito, kundi minomonitor lang namin at pinakikiusapan namin silang tapusin, gawin ng mahusay. Yun yung aming parte lang dito sa CFIDP. Kaya doon sa amendment, humihingi kami sa batas na dapat ang PCA na siya na ang leading agency para sa lahat ng mga programang ito, para isang CC na lang. Para kung
1: Oh, kung ano pa, ano? Kung,
0: tama, para
1: yes.
0: Nakatuon talaga doon ang aming kumbaga concentration dito sa PCA sa lahat ng magiging kumbaga maging problema sa pagtutulak ng lahat ng programa para sa CFIDP.
1: All right. Nako, dadagdagan ko yung isang ang tag na real talk na dapat mong sagutin. Yung ibang topic na ito, Dr. Butet, totoo nga ba ang mga magsasaka ng niyog ngayon, yung mga maglulubi, ay hindi masaya sa pagbebenta ng kopra? Ay meron ako narinig na balitang umiiyak o kaya ay nagkakaroon ng problema dahil yun nga, iba-iba ang mga presyo. At bakit nga kailangan patupad ng copra price control? Dr. Butet.
0: Una sa lahat, kaki ko, no? Ito ay harapan kong sinasagot.
1: Opo.
0: Wala po sa mandato ng PCA para kontrolin ang presyo ng copra.
1: Oh.
0: Tayo po ay nakabase sa Rotterdam price. Ito yung international market natin. At nauunawaan natin ang hinaing ng ating mga magninyog tung bumababa po ang presyo ng copra. Sa madaling paliwanag, ang coconut oil ay 2% lang sa world vegetable oil market. Kaya ito ay isang price taker. Ibig sabihin po, malaki ang impluwensya ng pandaigdigang presyo ng vegetable oils sa iba pang market condition o sa presyo ng kopra dito sa ating bansa. Dahil dito, nagkakaroon ho ng price volatility o pabago-bagong presyo na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa kita ng ating mga magnyunyog. Kaya ang layunin ngayon ho ng PCA ay hindi lamang patasin ng produksyon, kundi kumbaga palakihin ang kumbaga at patatagin ang kita ng ating magnyunyog sa pamamagitan ng value adding, pagpapalawak ng access sa shared facilities, market linkage, farm diversification, at iba pang livelihood opportunities upang hindi lamang sa kopra ito ay nakasalalay ang kanilang mga kabuhayan. Tungkol naman sa panukalang paglalagay ng tinatawag nating floor price sa kopra na napanggit niyo
1: price
0: kanina.
1: Control.
0: Yeah po, naniniwala ho ang PCA na kailangan itong dumaan sa masusing pag-aaral at malawak na konsultasyon sa lahat ng stakeholders upang matiyak na mas magiging balanse ang pakikipag-ugnayan at kung ano man po ang magiging epekto ito sa ating industriya. Kami po, ako mismo, lumalapit din po ako sa mga legislators na dapat i-legislate din po ang copra pricing. Sa kasalukuyan, sabi ko kanina na wala po talaga sa mandato ng PCA na magtakda o magpatupad ng price control sa copra. Gayunpaman, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa mga mambabatas upang mapagbigyan ho tayo ng isang rekomendasyon na makakatulong ho sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga magnyunyog. So, that is the stand of the PCA in terms of the copra price po, Kiko.
1: Alam mo, ay ako, yung binabanggit mo, Administrator Butet, na nilalapitan mo ang mga national legislators. Alam ko, kayang-kaya mo. Ikaw yung naging local legislator dyan sa Batangas. So, alam mo kung paano gagawin, di ba, batas at paano, sino-sino ang mga kakausapin. Pero nakikita ko din, dapat mapagtuunan din ng pansin ngayon, mga nakikinig na mga maglulubi, yan na po, at other stakeholders, nakalabas pala sa inyong website yung mga weekly price ng kopra, no? Diyan na ba nalalaman kung saan mga lugar, mayroong Region 3, 4, etc., no? Na kung saan mataas ang production ng niyog. So, I appreciate that,
0: mga,
1: no?
0: Kakiko, yun po yung mga consolidated kopra price pricing namin ng mga iba't ibang region. So, kinukulit lang ho namin yung mga pricing ng bawat region at yun po ay pinapasok namin sa aming Price Watch dashboard.
1: Yun. Okay, tama-tama yan. Nakikita ngayon dyan na nasa screen yung COPRA monitoring, yung price. Yan pala consolidated ano, sa bawat na rehiyon. Eh, palagi ko, makakatulong din kung magagamit natin itong radio sa pamamagitan din ng another form ng media platform, radio, tsaka online namin, kung sa tuwing Sabado, mababanggit natin yung presyo niya.
0: Tama ka, Kiko. Baka pwedeng banggitin yun kung anong lagay ng COPRA price sa yes. ating mga magsasaka. At gamitin po kaming price board, dashboard ng PCA.
1: Sige po. Tatiya, ang bag ko po dito sa ating palatuntunan ng Go Agri Plus. Uy, meron palang...
0: Go ahead po.
1: Sige, meron kayong isa pa kami nyo habang naka-flash yung presyo.
0: Well, may mga problema din tayo sa COPRA minsan. Tama ko kayo kanina, hindi nagiging basehan yung aming dashboard minsan. May mga medyo may lukong mga kasamahan din natin mga traders na talagang pilit na ibinababa din yung COPRA. Ako. Kaya yun ang tinututukan ng ating mga regional offices. Ganun din po yung mga provincial offices natin, Kakiko.
1: Ako, eh tama ka. May mga makaka-apekto nga yan sa trading. Din, no?
0: May mga, yeah. Pag...
1: Go ahead. Naputol ka, the administrator.
0: Well,
1: go ahead.
0: I'm okay na, Kakiko. I'm okay.
1: Alright. Nako, merong isang ano, magandang balita pala akong nalaman. Isang Japanese company nga pala yung nakipag-partner sa inyo, no? Sa Philippine Coconut Authority tungkol dyan sa paggamit ng isang technology. They call it nanotechnology sa system para mapalakas ang produksyon ng nyog sa ating bansa. Ano bang detalye nito, the administrator Butet?
0: Ito pala yung tinutukoy ninyo ay yung partnership ng PCA at Mitsui Company ng Japan. Kung saan po nilagdaan natin ang Memorandum of Agreement noong, if I'm not mistaken, that is August 27, para sa isang 2 taong field trial ng kanilang nano-formulated nutrient technology. Layunin po ng proyekto na masuri kung pagiging epektibo tinatawag nating technology, ito ay sa pagpapataas at pagpapalakas ng kanilang resilience sa aktual na kondisyon ng ating mga nyog dito sa ating bansa. So, naiba daw itong teknolohiya ayon sa kanilang presentation, sa halip na sa lupa ilagay ang pataba, ang mga nutrients po ay direktang ihahatid sa puno gamit ang nanotechnology. So, dito po i-inject po sa kanyang puno ng nyok, hindi po sa grounds, hindi po sa lupa ilalagay yung fertilizer, kung hindi mismo sa puno ng nyok. Kaya ang claim nila ay mas effective ang pagiging nutrient absorption at mas kaunti ang nutrient solution na kailangan.
1: So hindi na sa lupa ilalagay yung fertilizer, kundi sa mismong puno ng nyok.
0: I-inject po sa ating mga puno ng nyog para kakaunti lang yung mga nutrient solutions na kailangan. Kumbaga, direct na mismo. At according to them, they have been using this in agricultural commodity. Isa na dito yung oil palm sa ibang bansa. At ito ay angkop din para sa ating mga coconut dito sa Pilipinas.
1: Right, sana maging successful considering it's a Japanese technology at nagamit na rin nila, and I hope makatulong na malaki, lalong-lalo na sa objective natin sa Pilipinas sa mapalaguin.
0: May 2 taon naman tayo na i-observe yung gano'ng yung efficacy ng ating nutrient na ilalagay nila sa ating mga puno. And that will give us an ample time para makita talaga natin kung ano yung magandang dulot ng produkto ng Mitsui.
1: Really good news mula sa Philippine Coconut Authority. Ay, nako, kulang po ang isang oras dito pagka tayo pala nagkwentuhan tungkol sa coconut ulit. Anong mensahe nyo, Dr. Butet, sa mga ating maglulubi, yung mga coconut farmers na ngayon ay nakasabay-bay?
0: Kakiko, maraming salamat sa oportunidad na ako ay makadaupang palad mo ulit, and I do appreciate for that. Pasensya ka na, most of the time na gusto ko rin mag-guest ay talagang puno ang schedule. Pero sa araw
1: okay
0: ito ay talagang pinagpapasalamat ko sa inyo. So, taos puso po ang aking pasasalamat sa ating mga magnyonyog, mga masisipag, mga matsatsaga at patuloy na nag-aambag sa ekonomiya ng ating bansa. Isang saludo po para sa lahat ng ating mga maglulubi. So, inaanyayahan ko ang ating mga kababayan na makiisa sa ating nationwide simultaneous coconut planting activities sa darating na August 28 sa taong ito bilang suporta sa ating layuning makapagtanim ng 100 million na puno ng niyog sa ating bansa hanggang 2028. So, inaanyayahan rin po natin ang ating mga kababayan sa ating pagdiriwa ng 40th National Coconut Week. Samantalay natin ang mga iba't ibang programa, pang-teknolohiya, serbisyong iahandog ng Philippine Coconut Authority sa ating mga magnyonyog. At ganun din, inikayat ko rin ang mga coconut farmers na magrehistro sa National Coconut Farmers Registry System at makilahok sa mga programa ng PCA at ang CFIDP upang mas marami pa ang makinabang sa mga oportunidad para sa pagtaas ng kita at pagpapakabuti ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. So tandaan mo natin na ang bawat punong niyong na ating itatanim ay isang pamumuhunan para sa kinabukasan ng ating magnyonyog at ang ating bansa. Sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino, makakamit natin ang isang mas matatag, mas produktibo at globally competitive na industriya ng niyong. Mula po sa Philippine Coconut Authority, isang God bless everyone po.
1: Well said, Dr. Butted. Thank you. And congratulations you, again on your reappointment as PCA Administrator and Chief Executive Officer. God bless. See you again soon. All right. Thank you. Si Dr. Dexter R. Butted, ang Administrator and Chief Executive Officer ng Philippine Coconut Authority.
2: Not if you eat too
1: much. Yay.
2: Very fat.
1: Tamo naman ang pag-anyaya. Yung kalimutan, yung panawagan na sa August 28, of course, ay magkakaroon ng pagtatanim muli ng mga coconut seedlings nationwide para doon sa kanila objective, 100 million coconut trees by 2028. Sige. Tayo sa iba pang ating mga panayam dito po sa Go Agri Plus. In the meantime, nako, ay siya, tuloy natin ang susunod na ating topic sa ilang saglit. Opo. Gandang umaga muli. Welcome sa Go Agri Plus. At pagkatapos nung balita, impormasyon, panayam sa Philippine Coconut Authority, of course, sa pamamagitan ng masipag na administrator na si and Chief Executive Officer na si Dr. Butted. Ngayon naman, abay, pampalusog sa hindi lang mga kabataan, mga bata, kundi tayong lahat. Minom ba kayo ng gatas? Ikaw, Tata Rolly, Miss Tess, Isa, and Arnel, gatas. Alright! Mga dairy farmers, aking mga kausap ay ang information officer for ng the National Dairy Authority. Walang iba kundi si Mr. Ayan Caro Agbayani sapagkat may mga kaugnayan tayong dapat malaman tungkol sa milk feeding program. Mr. Ayan Agbayani, hello there. Abay, salamat sa pagpapunlak mo ng panayam na ito dahil sa 2026 National Address, State of the National Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naku, nabanggit niya yung milk feeding program. Napakalaga at dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang pangkalahatang supply ng local fresh milk sa ating bansa? Ayan, go ahead.
3: Unang-una po, kahiro, nice po ng National Dairy Authority, no? Magpasalamat sa ating mahal na Pangulo, kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dahil binigyang din niya ang importansya nitong school-based feeding program. Personally ko po siyang nakita nung nilunch ito sa Pulilan, Bulacan. Nakita ko naman po talaga na masaya ang ating Pangulo dahil maganda po talaga ang programang ito. Dahil ang ating mga kabataan, sila'y nakakain sa eskwelahan, hindi na po ito magiging problema ng kanilang mga magulang. And at the same time po, ang supply na ito ay manggagaling sa ating mga local dairy farmers. Lahat po ng ingredients, kahiko. Pasensya po.
1: Si Hiro, yung pangmadaling araw. Ako na may pagtanghali na. Okay. Thank you. Mas, those information na yan.
3: Sila po ay gagamit ng lokal sa pakikipagtulungan with PA. Ngayon naman po sa gatas naman po, sa sitwasyon ng ating gatas, kasalukuyan po ay tumaas na ang ating milk sufficiency. Sa mahabang panahon po, tayo ay nasa 1% for 30 years. Ngayon naman po tayo ay nasa 2.22 na.
1: Ah, tumaas na ng 1.2. Ibig sabihin,
3: Opo.
1: Talaga naman,

0: Eh, ito yung mga ano pa eh, nanggagaling pa sa ibang bansa. Totoo nga ba ito?
1: Opo, totoo po ito, Kakiko. Kasi nga po, ang ating sufficiency ay nasa 2%.
0: Oo.
1: So, 98% po ng gatas na kailangan po ng bansa ay ating ini-import.
0: Nako.
1: Pero taon-taon naman po ay tumataas yung ating milk sufficiency.
0: Oo, oo.
1: Actually, nung nakaraang taon nga po, 43 million ang naitala nating local production. So, ito na po ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayong taon naman po, mukhang positive rin po ang ating milk increase. Dahil patuloy pong tumataas ang ating milk production.
0: Mabuti't nabanggit mo, tumataas na, pero 98% ang
1: Yes,
0: pinanggagalingan, ang supply noong milk na yan, yung gatas sa ibang bansa. Marami tayong pinayayaman ano, ng mga ibang bansa sa 98% na yan. Mr. Agbayani, ano-anong mga ahensya ba ang katuwang ng National Dairy Authority sa Local Fresh Milk Feeding Program at hanggang kailan yung programa niyo yan?
1: Ngayong taon po, ang aming program po, ito ay maglalast ng around 25 to 30 days in average.
0: Okay.
1: Ang aming mga partners po dito ay number one, ang DepEd, dahil sila po ang pinakamalaking institutional buyer ng local milk. May budget po ito na 3 billion at kailangan po naming painumin ng gatas ang 4.5 million ng bata, ng mga bata sa buong bansa. Sunod naman po dito ang DSWD dahil meron din po silang supplemental feeding program. And then ang isa po naming partner within Department of Agriculture, ang Philippine Carabao Center. Dahil sila
0: okay.
1: naman po ang in charge sa mga gatas ng Kalabaw.
0: Oo nga. Oo, gatas ng Kalabaw mula sa Philippine Carabao Center, tapos yun ang mga baka at saka kambing. Ang mga yung mga sa ibang ano yung ahensya no.
1: Opo.
0: All right. Madami-dami rin no. Doon sa sitwasyon na yan, gaano nga bakarami na ang mga nag-aalaga ng baka at kambing para diyan sa fresh milk production? If you have at least an update kung sa inyong programa.
1: Opo, Kakiko. Meron po ngayong 1,420 na dairy entities. Halo-halo na po ito, mga primary co-ops, mga secondary co-ops, mga LGU, mga state universities and colleges. Ngayon naman po, sa bilang naman ng ating mga dairy farmers, meron na po tayong 2,294.
0: Okay.
1: At dahil po kay Admin Andaya na sobrang aggressive po ng expansion ng NDA, ay ang dami na rin pong nagsasabi na interesado sila sa dairy.
0: So sipag niyang ni Administrator Andaya, ni Attorney Andaya, nako po, parang hindi ano, halatang abogado lamang eh, kundi magsasaka ng dairy farmer talaga. Ay, Administrator Andaya, magandang umaga po. Good morning.
1: Dumadami po talaga ang interesado. Ako po personally nakikita ko po lagi pong nai-invite sa Admin Andaya sa iba't ibang probinsya.
0: Oh,
1: ang dami nakikipag-usap po sa kanyang mga local chief executives.
0: Oo. Oh.
1: Dahil gusto rin po nilang mag-dairy sa kani-kanilang mga lugar.
0: That's
1: kaya
0: right.
1: Inaasahan po natin itong 2,294 na dairy farmers ay madadagdagan pa po ito.
0: Anong target nyo? Gaano karaming target nyo? Dahil meron kayong programa diyan sa Animal Upgrading Program eh. Please tell us about it.
1: Apo, ang animal upgrading program po, Kakiko,
0: apo,
1: ito yung ginagawa naming dairy type, yung mga baka na meat type. So kung nasa isang lugar po tayo, merong meat type na mga baka, kami po ay mag-artificial insemination.
0: Yun.
1: Para ang magiging anak ng bakang ito ay magiging dairy type na.
0: Nga, improve na. Tita mo na tatarole, pagka tinawag na anak ng baka, eh, ibig sabihin, hindi na pang-literal. Ito talaga literal din na hindi lang, ano, kundi actual na anak ng baka na nagpo-produce na nung magpo-produce ng gatas. Tama?
1: Opo. Ayos, kaya yung meron po, yung mga kadalasan po dyan, ang nagiging beneficiaries po ng program na to, yung may mga rancho, gusto nilang mag-dairy, pero kung hindi na po nilang gusto mong bumili pa ng mga dairy cattle, yung mga existing cattle po niya na meat type, yun na lang po ang i-upgrade namin. Yung next generation po niya, herd na ito ng mga dairy type na cattle.
0: Ayun, very good. Nako, eh, itong programa nyo din pala sa National Dairy Authority, yung supply chain linkages, papaano, alam mo,

0: Merong mga nagkaka-interest dito eh. Paano na ipapatupad yung supply chain linkages nyo dyan sa NDA? Mr. Agbayani.
1: Apo, ito po ang ginagawa ng NDA at
0: Oo.
1: ng Philippine Carabao Center sa pamamagitan kahiko ng ating supply mapping.
0: Mm-hmm.
1: So sa supply mapping po,
0: Oo.
1: tinitingnan sa isang area kung gaano karaming bata at kung sino po ang mga dairy producers sa lugar na yon. So parang minamatch po namin. So kung may isang dairy co-op na medyo malakas siya dahil marami ang kanyang production at sobra na siya doon sa kanyang area, pwede po niyang isupplyan yung mga lugar na may hina.
0: Ah,
1: So
0: ganun.
1: maganda. Opo,
0: Oo.
1: maganda po itong aming exercise na
0: Tulungan,
1: ito.
0: wika nga, dapat pwede niyong i-link sila doon sa bawat kooperatiba na naka-establish na o kaya yung mag-establish pa lamang. Tama ba, Mr. Agbayani?
1: Yeah, kasama po yun, Kahigo. Tas at the same time din po, tinitingnan po namin yung capacity ng isang kooperatiba mag-supply.
0: Oo.
1: Sa pamamagitan po nito, yung supply natin ng gatas nagiging stable and nami-meet po talaga yung demands ng lahat ng mga pangangailangan sa gatas sa buong bansa.
0: Kaya lang naisip ko lang gamis Agbayani sa malaking pondo na ilalagay ng ating pamahalaan at sa direction nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa National Milk Feeding Program, kung 98% nang gagaling pa sa ibang bansa, eh ano yan eh, imported, ano po. Paanong sistema, paano nyo maililink iyan? Paano ba ito ililink yung mga imported na fresh milk dyan sa mga paaralan sa National Milk Feeding Program?
1: Ah, opo, kahiko. Pero sa batas po kasi ng masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, ang kailangan po gamitin sa milk feeding program ay local fresh milk.
0: Oo nga. Eh, yun ang tanong kong mabutit na sabi mo na naandan nga sa batas na dapat local lamang ano na fresh milk. So, ay hindi kaya kapusin naman dahil kung sabi mo ay 98%, napakalaki nung porsyenteng yun, de, hindi kaya magtugma doon sa production ng iinom natin sa mga kabataan.
1: Ah, hindi naman po, Kakiko. Nakita naman po namin sa supply mapping na enough po ang ating gatas para sa milk feeding program.
0: Ah,
1: Ang
0: okay.
1: Pinakamalaking incentive po kasi sa ating mga dairy farmers ay yung demand. Pag wala pong demand, kagaya ng ating malaking institutional buyer, kagaya ng DepEd, eh hindi po nila na-optimize yung kanilang operation sa farm. Dahil ang baka po, for example, kaya niyang gumatas 2 times a day. Pero kunwari po, walang milk feeding program, no? Isang araw lang, pinapagatas lang po ito ng ating mga dairy farmers ng isang beses.
0: So kung
1: kasi
0: ganun
1: po,
0: lang,
1: dahil yung resources, tinitipid rin nila ang resources at sinasakto po nila ang kanilang supply doon sa demand. Kaya kung ganito kalaki pong demand, ang gagawin po ng ating mga dairy farmers ay bubusugin ng kanilang mga baka.
0: Tapos,
1: papakainin po nila. Tapos sila po ay magdadalawang milking sa isang araw. So, ganito po ang mangyayari.
0: Kaya pala, meron din sistema na naituro nyo na doon sa mga dairy farmers. Ay, magandang sistema.
1: Pag nalaman naman po ng mga dairy farmers na may katulad nito, may paparating na po tayo, mag-i-implement na po tayo ng milk feeding program, talagang pinapakain po nila ang kanilang mga baka.
0: Eh, pero yung pagkain naman yan, sapat ba na hindi naman sila malulugi sa cost ng pagkain vis-a-vis sa production ng kanilang gatas, ng kanilang mga alaga?
1: Ah, hindi naman po. Hindi naman.
0: So alam na nila, no? Naituro nyo na sa mga magsasaka itong papaano ang sistema. Yan po ay effort na ng National Dairy Authority na pagkatatak ng NDA, ibig sabihin, merong ang gusto kong alamin ay dumadaan pa ba sa National Dairy Authority ang pag-market nitong mga gatas para sa milk feeding program, Mr. Agbayani?
1: Hindi naman na po siya dumadaan para i-market dahil ang DepEd po ay isang direct buyer.
0: So diretso na sila.
1: Diretso na po sila.
0: Wala nang wala nang alamin kung ito'y tatak NDA o kaya o kaya kailangan dumaan pa so sa isang o sa inyong tanggapan para makapagbenta ng kooperatiba sa bawat mga paaralan ano diretso na.
1: At madagdag ko po, Kakiko. Ito pong sa milk feeding program, ang gagamitin po ditong procurement method ay ang sagip-sakalo ni Senator Pangilinan. Sa ilalim po ng sagip-sakalo, wala na pong competitive bidding pagbibilhin diretso sa mga local dairy farmers.
0: As long as merong kooperatiba, no?
1: Yes po.
0: Sila, our association ng mga farmers.
1: Yung ating mga small hold po, sila po yung makakasali sa programa. Ang nais po ng NDA at nais din po ni Admin Andaya ay yung mga maliliit po ang unahin.
0: Oo nga, para makatulong doon sa local na pangangailangan ng mga kabataan dito sa National Milk Feeding Program. Maganda, at least nabanggit mo. Tapos mapapagkat ang iba pang hindi nakakaalam ng mga kooperatiba o mga asosasyon ba o ilang mga magsasaka na ilan lamang sila sa kanilang pagpuproduce ng gatas, wala silang mapagbentahan ng mga gatas ng kanilang inalagaan, o baka man o kambing. Well, okay, on another topic, Ms. Agbayani, ang local government units ay mahalaga sa paprogramang katulad nito, no? Paano nga ba nakakatulong ang LGU sa programa nyo dyan sa National Dairy Authority?
1: Marami pong paraan, no? Para makatulong po ang LGU. Pero ang isa po dito na nakikita ko ay ang Your Milk ni Manila Mayor Isko.
0: Your Milk,
1: no? Kung paano po nag-umpisa itong Your Milk. Siya po ay inimbitahan ng NDA to attend a forum.
0: Okay.
1: At doon sa forum, sinabi po na pinakita sa kanya through a presentation na after milk feeding program, yung mga gatas po na excess, tinatapon na lang. Tinatapon na po yun kasi tapos na po yung program eh. Wala na silang kailangan supplyan.
0: Okay.
1: Doon narinig po ito ni Mayor Isko Moreno, parang sabi niya sayang yung gatas. Bibilhin na lang ng City of Manila sa ating mga farmers para ipainom sa mga estudyante ng daycare. At dito po nag-umpisa ang Your Milk. Ang Your Milk, ngayon po, tuwan-tuwa po siya sa programa. Nasa second batch na po kami. Nasa Your Milk 2.0 na po kami. At dumami na rin po ang mga beneficiaries nito. Dati po kasi daycare lang. Ngayon daycare, kinder, and grade 1.
0: Bagamat walang alagaan ng yung dairy ano yan, the cows or kambing or kalabaw sa area ng Manila, malapit naman ang Bulacan o kaya palagay ko Cavite, no, na pwedeng collaboration ng City Government of Manila. Galing, Your Milk, ha? Kasi Your Milk.
1: Idagdag ko na rin po.
0: Sige
1: po. Ito po ay separate pa sa programa ng DepEd. So, ang mga bata po ay nakakainom na ng gatas sa pamamagitan ng Your Milk. Nagiinom pa sila ng gatas sa pamamagitan ng school-based feeding program. Tumatagal at tumahaba po ang number of days na sila'y nakakainom ng gatas. At personally naman po, nakita po ni Mayor Moreno, ni Mayor Isko Moreno, na sabi nga po niya ay lumusog ang mga batang Maynila sa pamamagitan ng programa.
0: At saka syempre nakakatulong din sa mga magsasaka, no? At yung mga dairy farmers. Oo, ganyan na. Sana nga gayahin ng ating mga ibang mga nakikinig ngayon na mga nasa local government units, no? Mga mayors diyan, mga iba pang politiko, palusugin natin ng ating mga kabataan dahil silang pag-asa ng bayan, sabi nga natin. Pero tayo, no? Hindi lang mga kabataan, matuto tayong uminok ng gatas. Yung iba, hindi nakakainom, hindi umiinom ng gatas. Anyway, dahil nga, meron dahilan. Ewan ko, ito si Tata Rolly, talagang gusto mong gatas, di ba? Oo, ay siyempre, nagpapaninig ka ba sa NDA? Ayan mo. I mean, mga flavor na yan eh. Di ba, sa Agbayani, hindi lang fresh milk, may mga hinalo-halo na rin na, ano eh, na flavor. Katulad yan, sa Philippine Carabao Center, nakakapag-produce sila doon ng, ano, ng gatas na hinaluan ng strawberry, ng blueberries, at saka choco. No?
1: Chocolate.
0: Yes. Oo, eh, nagpaparinig lang itong si, ano, si Tata Rolly siguro.
1: Makakarating po kay Tata Rolly.
0: Anyway, sa ibang programa, ano ang pinagtutuanan ng pa rin ng pansin ng National Dairy Authority, Ms. Agbayani?
1: Kami po ngayon, very aggressive po, no, sa direction po ni Admin Andaya na magtayo ng stock farms.
0: Okay.
1: Kasi itong stock farms po, ito ang ating long-term strategy sa pag-angat talaga ng ating milk production. Yung stock farms po, Kiko, ito po isang farm kung saan yung mga imported na mga dairy animals, dito po muna dadalhin. At doon po sila paparamihin. Yung mga offspring po nila, yun po ang ibibigay sa mga dairy farmers. Ang nangyayari po kasi dati sa mga dating programa, pagka-import po nung hayop, ay ibibigay na siya diretso doon sa mga farmers. Opo, hindi po sila naaalagaan. Minsan po, hindi nila nare-reach yung full potential nila dahil nga sa kakulangan ng resources. Kaya ito po ang ginagawa namin ngayon. Kasalukuyan po meron na kaming 5 stock farms. At meron pa po kaming 3 stock farms na itatayo pa sa mga susunod na taon.
0: Okay.
1: Maganda po ito dahil nakikipag-usap din po kami sa iba't ibang LGU. Kaya nagiging kalat po yung location sa buong bansa ng aming mga stock farm.
0: Ilan na nga ulit ang nailagay o magtatayo pa lang ba ng stock farm?
1: Meron na pong 5.
0: 5? Okay. Saan sa mga lugar ito kung maalala mo, Mr. Agbayani?
1: Sa General Tinio po.
0: Cavite? Okay.
1: Ako, sa Nueva Ecija po.
0: Ah, sorry. Na sa Nueva Ecija. Tapos, anong...
1: Sa Ubay, Bohol. Meron
0: Bohol.
1: Din po.
0: Bohol. Okay.
1: Meron din po sa Agusan del Sur.
0: Oo.
1: Meron din po sa Cotabato at alright, meron sa Bukidnon.
0: Yun. At kung halimbawa ang mga local government units ay interesado na mag-set up ng ganyan ng stock farm, ano ang pwede nilang gawin? Paano ang nila gagawin yun, Ms. Agbayani?
1: Madali lang po, no? Makikipag-meeting lang po sila sa National Dairy. And then po after po nun, maghahanap po ng proposed site.
0: Okay.
1: Pagkatapos po ng proposed site ay dito na po yung signing of Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement for a Use of Rack Agreement na i-develop po ang lugar for dairy.
0: Gaano ba kalawak ang kailangan lupa, Ms. Agbayani?
1: Ang wala naman pong definite size, no? Basta ang area po ay siguro kaya niya ang isang barn with 150 heads.
0: Uy, 150 so, heads. Marami-dami din yan, ha? Na imported hindi local na mga, let's say, baka lamang o ano pa ba?
1: Opo, mga imported po sila.
0: Baka lamang?
1: Baka lamang po.
0: Okay.
1: So, kasi ngayon po ang focus namin ay sa baka.
0: Kasi iba naman yun sa Calabao, nasa Philippine Carabao Center naman yung programang yun, kung meron man sila. Anyway, so para 150 na baka, bakit yes, baka lamang? Hindi, walang kasamang kambing. Hindi ba potential ang kambing sa pagkuhanan ng fresh milk?
1: Meron din pong kambing, Kakiko. Pero kung ang gusto po kasi talaga natin na idumami at tumaas ang ating sufficiency, kailangan po baka kasi ito
0: mas
1: po ang pinakamalakas gumatas.
0: Oo. Mas malaki at marami ang kanyang gatas na napuproduce. At tama yan, maganda. Aside from that, tuloy pa rin yung inyong AI program para sa mga native naman ng mga baka.
1: Yes po, tuloy po ang AI, tuloy pa rin naman po ang veterinary services ng NTA.
0: Yung AI na binabanggit namin, Tata Rory, hindi artificial intelligence, kundi artificial insemination. Yung isinasaksak yung semen nung baka para doon sa native na bakang babae. Okay, ganda. Well, thank you. Anong mensahe mo sa ating mga taga-subaybay ngayon? Go ahead please, Ms. Agbayani, on behalf of Administrator Andaya.
1: Okay, thank you po unang-una ka Kiko sa pag-invite ulit sa akin sa Go Agri Plus. Masaya po ako na umattend ulit ng interview at makipagkwentuhan sa inyo.
0: Okay.
1: Maraming salamat po on behalf of the NDA. Para naman po sa aming mga dairy farmers, kagaya po ng lagi sinasabi ni Admin Andaya, huwag mangamba, may NDA.
0: Kaya
1: kailangan lang po nilang ituloy.
0: Ulitin mo nga, sabi ni Administrator Andaya, huwag
1: mangamba, may NDA. Kaya ituloy lang po nila ang kanilang ginagawa at kung may kailangan sila, bukas na bukas po ang aming ahensya para tulungan sila. Gusto lang po talaga ng NDA na mag-succeed ang ating mga dairy farmers. Ngayon naman po sa akin, mula sa public information, ay uminom po ng gatas. Dahil para ito sa ating kalusugan at para
0: Oo.
1: ito sa lahat ng edad. Hindi lang po ito pang bata.
0: Yun, tama. At pampaganda pa ng kutis katulad mo. Gumagandang kutis mo, Mr. Agbayan. Eh. Ayan.
1: Tama po.
0: At yung, okay. Tama,
1: tuwing
0: tama.
1: Sinasabihan po ako niyan, Kaki ko, ang biro ko po ay ako'y naliligo sa gatas.
0: Wow, ayos, ayos. Gagaling. Oh, gusto namin makiligo din katulad niya. Ni Tata Lolo Agbayan. Ipanghihilamos namin. Ano? Ang gatas, iinumin at ipang, well, pampa. Eh, well, anyway, the kidding aside, may pampagana din ako dyan. Ano nga sabi niya? Huwag mangamba, may endaya. Ay, akala ko, endaya. Oh, ibig sabihin, NDA. Alright. Thank you, thank you, thank you.
1: Thank you, po.
0: Salamat po, Mr. Agbayani.
1: Salamat din po.
0: Alright, thank you. Inyo po napakinggan at napanood ng aking panayam-nayam kay Mr. Ian Caro Agbayani, ang National Dairy Authority Information Officer 4, sa ngalan po ni Administrator Attorney Andaya. Oh, thank you, thank you. Maganda rin po ito, yung pagkakaugnay noong mga ba, siyempre, mga impormasyon na inyong napakinggan. Thank you, Injera Rolly. Batang-bata bumatayo. Arnel Villamor, Mr. Ramirez, Isabel Silang, na is palaging isinisilang. Thank you, thank you. Ito po ang inyong lingkod, Agricaster, ng inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is great, God is good, and God is great all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station.